0: araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagi maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na

0: higit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Malolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
5: Oras po natin ngayon, 11 minutes after 9 o'clock.
4: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
5: Okay, magandang umaga, Lucena City, sa buong Southern Tagalog. It's a very hot. Talagang very hot naman po talaga. Monday morning, ngayon po ay the 28th of September 2026. Makasama po natin sa Bagyong Teknikal, Otto Evangelista at Josie Gonzalez sa ating master control. Sa transmitter site naman po natin, ate, sino kasama po natin? Si Kuya Ronald Drowy. Uli, magandang umaga on a very hot Monday. Kasama po natin ngayong umagang ito sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Walang iba kundi ang Information Officer ng ating pong PIA Calabarzon o PIA Quezon. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Cambe Malolis. Ma'am Cecil, magandang umaga. Hello po. Ayan, Ma'am Cecil. Yan, Ma'am Cecil, magandang umaga sa iyo.
6: Hello, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Tom. Medyo mahina lang ang aking... Medyo mahina yata ang aking connection, Wi-Fi connection.
5: Oh, medyo slow motion ka ng kauntian, Ma'am Cecil. Ayan. Yes. Hindi natin makakasama, Ma'am Cecil, si ano, si Sir Dennis ngayon. Meron yata mahalagang pupuntahan si Sir Dennis po ng PIA Mimaropa. Bumati ka muna, Ma'am Cecil.
6: Yes, isang magandang Monday morning ulit sa ating lahat. Ang bilis ng araw, Monday na ulit. Ayan. Kaya tayo ay magkakaroon na naman ng talakayan dito sa Sulong Southern Tagalog. Ako ay kasalukuyang naka-work from home.
5: Oh, talaga, ma'am? Work from home ka pala?
6: Yes. Ngayong umaga, oo. Mm-mm. Kasi base sa memorandum na inilabas, ano, in connection na rin ng ating observance nung kain ng pamilyang Pilipino mahalaga.
5: Pilipino. Yes.
6: Day later, 1 o'clock onwards, no. So, yan. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. Magandang umaga, Sir Tom. Yan, another Monday morning at tayo po ay sama-samang matututo sa ating talakayan ngayong umaga kasama ang ating panauhin.
5: By the way, Ma'am Cecil, kumusta ang panahon dyan? Sobrang init dito sa amin, sa lalawigan po ng Quezon. Diyan ba sa inyo, ma'am?
6: Sir Tom, itong weekend, grabe yung grabe yung init. Yung kahit hindi ka gumagalaw.
5: Kaya ayoko nang gumalaw.
6: Oo, Sir Tom, sobrang init. Mm. Ang pakiram, ang ano natin, ang weather natin ngayong umagang ito at even kahapon din. Yan.
5: Yes.
6: So, yan. Ano na naman, aangal na naman yung mga mamis, yung mga magbabayad na kuryente.
5: Correct.
6: Dahil sa maghapon ang ating air condition. Yan.
5: Kaya nga. Cecil, sige mo, wag natin patagalin. Baka naghihintay na po yung ating ating guest ngayong umaga sa ating programa. Ipaka-introduce na po ang ating guest para po sa Sulong Southern Tagalog, Ma'am Cecil. Sige po.
6: Yes, Sir Tom. Nakaina kaya siya sa ating...
5: Okay. Hindi ko pala. Nakaina ba siya, Ma'am? Nakaina raw ate Cecil. Opo, okay na po.
6: Sige po. So ngayong umaga, mapalad po tayo at makakasama natin ang spokesperson na National Council for Disability Affairs. Wala pong iba kundi si Attorney Walter Jason Alava. Magandang umaga.

0: Hatid po nito. Amo ko naman, Cecil, ang una magtatanong para kay Attorney Walter. Ano? Attorney, ano po ba yung mandato ng National Council for Disability Affairs, itong NCDA, at ano ang pangunahing papel nito sa pagtuguy ng karapatan at kapakanan ng mga PWD? Attorney.
1: Okay, pero bago ko sagutin yun, again, Sir Tom and Ma'am Ceci, good morning. Hindi ko akalain, live na tayo agad. Anyway, sige po. With respect to the mandate of the National Council on Disability Affairs, kami po, ano kasi siya, you always look into the, there are two bodies sa NCDA. So you have there the council itself, the board members, and then you have the secretariat. Now, with respect to the mandate ng board and the secretariat, kami po yung policy making, kami po yung policy development with regards to persons with disability na mga different laws. And then at the same time, we coordinate and monitor the implementation of these laws to the different areas of the Philippines. So, si NCDA po, again, composed of two bodies, yung ating National Council on Disability Affairs po na board members, it's composed of the 16 strong members of the government. And at the same time, 6 represented mga representatives sa sector. So, ang ginagawa po nila, they create resolutions para po maayos yung implementation ng ating mga disability laws. Now, kami naman sa secretariat, we are the ones who provide technical assistance to the to the board. So, yun po yung mandato ng NCDA.
0: Ma'am Cecil, nagulat siguro si Attorney Walter, nagtanong agad ako. Pabatiin muna natin si Attorney ano, sa ating po mga kababayan, sa mga nanonood po sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Sige, Attorney po, greetings muna tayo.
1: Ay, salamat po, sir. So, on behalf of our Executive Director, good morning po sa inyo lahat, especially po sa Sulong Southern Tagalog ninyo na program sa Lucena po. And magandang umaga po sa lahat.
0: Okay, magandang umaga, Attorney. Sige, Ma'am Cecil, go ahead po.
2: Sige po. Yes, Attorney, inform ko lang din po kayo na ito pong ating programa ay napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas Lucena, PIA Calabarzon, and sa mga Facebook pages din po ng iba't ibang provinces ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon, and also sa Mimaropa po. Hindi nga lang po natin kasama ngayon yung ating co-host na si Sir Dennis Debrejo, pero ito po ay ang ating program ay napapanood across Mimaropa din po. Yan. So, ano po yung ating reach? Sige po. Aside po dun sa tinanong ni Sir Tom, ano po, paano po, kanina nabanggit natin, yung mga kayo po ang numilika, nag-create itong mga policies para sa ating mga PWD, ano po, or sa mga may special needs nating mga kababayan. Paano po sinisiguro ng inyong tanggapan na ang serbisyo po ng ating pamahalaan ay nagiging simple, mabilis, at hindi po nagpapahirap dito sa sektor na ating paglilingkuran?
1: Ma po, no? Kami talaga yung the central authority with respect to the implementation of the different disability laws. So kami po yung monitoring agency at the same time development. So yung sa question nyo po kanina, paano ginagawa ng NCDA yun? So we monitor the different disability laws po na na implementation. Like for example, BPV 44, tinitignan po natin sa different mga Regional Committee on Disability Affairs reporting with regard to ilan na po yung mga naging compliant with respect to accessibility law. At another example din, yung Republic Act 10524 on the employment. So, tinitignan natin po

0: natin na there is need for a resolution para mas mahasten yung implementation, nagki-create po ng resolution yung NCDA at idinadrop po dun sa mm-hmm. ano po sa mga different LGUs natin or dun sa mga different agencies concerned natin.
1: By the way, attorney, ano, marami po sa ating mga kabayan hindi pa talaga alam kung ano po ba yung mga basic rights ng ating po mga PWD. Ano po yung mga pangunahing karapatan nila na dapat malaman ng ating ng publiko para po maging aware din po ang ating mga kababayan with regards to the rights of the PWD. Attorney.
0: Yan, very good question, Sir Tom. So, ano talaga, maliban sa human rights, which is ano talaga, sa lahat naman po, di ba, yung, ano, yung human rights natin. And then at the same time, because of the Magna Carta, yung Republic Act 7277, or we call it the Magna Carta for Persons with Disabilities, may karapatan po yung ating mga persons with disability with respect to education, with respect to employment and livelihood, with respect to communication, with respect to transportation, so with respect to accessibility. So marami po talagang karapatan yung ating mga persons with disability. It's just that awareness sa pag-disseminate ng karapatan nila ay hindi po ganun kalawak. Kaya nga po, we are very appreciative with your invitation to us para po mas mapalawak yung awareness ng mga tagapagsubaybay po ninyo at saka sa ating mga persons with disability na nanonood.
2: Opo. Thank you, attorney. Kanina nabanggit niyo din yung regarding sa accessibility, yung mga services na binibigay natin sa ating mga PWDs. Ano po? Ano-ano po itong mga concrete programs na o mga serbisyo ng pamahalaan na direktang mapapakinabangan po ng ating mga PWD, ganun din po na kanilang mga pamilya?
0: So, yung ano naman po, pagdating naman dito sa NCDA, we're composed nga po dun sa ano, diba, 16 strong agencies of the government. So, may yung 16 strong agencies of the government, ano yan, may mga sarili-sariling mga mandato din. Like for example, when you go to DOH, Department of Health, ano ang mandato nila is to provide health services or programs for our persons with disabilities. So nandun po yung mga rehabilitation, nandun po yung mga intervention. Sa ngayon po, meron tayong tinatawag na caravan po natin, their caravan dito sa NCDA, wherein ano siya, umiikot-ikot yung caravan po para magkaroon ng mga assessment and diagnosis, especially yung mga developmental pedia na mga ano, mga, I mean, yung kailangan ng developmental pedia na mga bata. So umiikot-ikot yan. So the NCDA also provides prototyping. But the implementation po talaga based on our mandate because of Executive Order 709, ano talaga, we monitor and we provide assistance dun sa ating mga implementers and who are our implementers ng mga different laws natin, our member agencies.
1: Attorney Walter, attorney, ano, sige po.
2: Sige. Right po. Sir Tom, ano ko lang kay attorney, since parang kayo po ba yung parang nagmo-monitor, nagsusupervise doon sa mga implementers ng mga programa, particularly yung iba-ibang ahensya po, ano. Pero meron po, meron po ba kayong say kung halimbawa po hindi na ipapatupad ng maayos or kulang yung implementasyon? Kasi halimbawa sa accessibility, alam naman natin, attorney, na hanggang sa ngayon meron pa ding mga establishment na kulang pa rin yung na-extend na para sa ating mga PWD. So ano po ang magagawa ng NCDA tungkol dito?
0: So, very good question again, ma'am. Kasi we're composed nga with the board members, diba? So the board members have their quarterly meetings. And then if needed talaga, if there are emergency meetings na kailangan, they do ano po, emergency meetings din. So sino-sino po ba yung mga ano, mga members nito? So the different secretaries of the different agencies. So sabihin natin may pagkukulang with regards to the implementation. So kino-call out yung attention po ng member agency natin. And then nagse-create sila ng ano, ng resolution to really ano, to really target that problem para mas matugunan po kung anong dapat gawin. So it's a group of our ano po, mga heads natin sa different agencies. Although they're represented with their focal persons, but with respect to the resolutions naman po,

0: mabilis po mag ano maggawa po ng mga different resolutions, and nagma-mandate talaga sila sa sarili nila. Like for example, BP 45, so meron tayong nakitang mga, sabihin example lang po, mga poste na nakaharang sa mga ano, mga tawag dito yung mga for persons with disability, mga ramps. So pag may mga pictures na ganun, kino-call yung attention ng mga different regional office offices para po matugunan yung mga different na mga sabihin natin doon sa ramps nga, para matanggal yung poste at saka mas maayos yung ating ramps. So ganun po, may ang recent example siguro po is may isang ano po, may isang manhole po dito sa Metro Manila na nakabukas. So na nahulog na persons with disability natin. So sad, very sad po talaga. So kinall out natin yung member agency, and then yung member agency natin kinall out po yung contractor. So na bigyan naman po ng lunas at tulong yung ating persons with disability, at the same time na sanction natin yung ating contractor.
1: Attorney
0: so,
1: Walter.
0: Ganun po yung works niya.
1: Yeah, okay. Attorney Walter, I know it's unjust and really very cruel, pero nakakaranas pa rin po ng diskriminasyon ng ating po mga PWD hanggang ngayon. So ano po ang mga in-extend na tulong naman po ng NCDA with regards to this discrimination na nangyayari po sa ating mga PWD, Attorney?
0: So with regards naman po dun sa vilification, especially dun sa pag-discriminate, we call it vilification. So yung technical assistance po natin with regard to that is we provide referrals, kasi again sir, we are not the implementing agency. So implementers natin is the Department of Justice din. So we do the different avenues with respect to legalities. Pero syempre, binibigyan naman natin ng pagkakataon din na i-correct, di ba, yung mga different mga different discriminations. But with respect sa ngayon, sir, especially social media, we do partners with different social media natin, like TikTok, mga ganon, para po yung mga different postings sa mga discrimination, matitake down na agad. And at the same time, we do referrals, kasi pag need talaga for criminal actions or civil indemnities, so we forward it to the proper agency that will will provide proper disposition of that case or that complaint.
1: May mga pagkakataon kasi, Attorney, sa mga public places, nagkakaroon po ng disturbances. Like for example, nagsisigaw na lang isang special child or mayroong autism. Tapos sa church mismo ay nagsisigaw din because of really uncontrolled emotions. Attorney, may mga maitutulong ba tayo sa mga ganun po ng klase ng sitwasyon po? Ano po yung pwede natin gawin doon?
0: We are actually piloting po yung tinatawag nating calming corners. Ano po siya? Parang sensitivity rooms natin, na pag may mga tantrums po or yes, mga lumalabas na mga tantrums yung mga different persons with disability, especially on the non-apparent disability, meron pong parang pupuntahan sila para kulmamag sila. So ito po, naka-prototype siya ngayon sa MOA po, sa MOA, kasi most of the time, di ba, yung crowded places natin, correct, is with the malls. So we are partnering with SM and with the trust and direction of our good Secretary Rex Castellan, kasi attached agency po kami sa DSWD, so chairman po namin. So tinulungan po tayo na makakreate po ng calming corner doon. So it's called a sensory lab, para po lahat ng mga different persons with disability natin na kailangan kumalma, kailangan ng space para makabreathe, yun po, meron pong ganun. So with respect to your question kanina, pag sa mga churches, we are also recommending din na sana malagyan din natin ng mga different avenues para kulmarmal yung ating mga persons with disability. Kasi ang daming triggers, sir, the noise, the lights, correct, the smell, the sound, di ba? So maraming triggers po. So sa ngayon po, naka-prototype tayo niyan, and we are expecting po sana na all of our communities, lalo-lalo na yung mga public places, we also provide those rooms for our persons with disabilities.
1: Good suggestion, Attorney. Ma'am Cecil?
2: Yes, ayan, narinig ko. Ang tawag natin, Attorney, sensory lab.
1: Yes.
0: Yes po, ma'am. Sensory lab
2: po. Ito ay functioning na, sir. And pwedeng malaman kung ilan na yung may mga ganitong area, calming area, para doon sa mga PWD.
0: As of the moment, ma'am, kasi pilot siya. Ang pagkakaalam ko, andun pa, isa pa lang siya.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-start po tayo niyan, if I'm not mistaken, parang end of the year last year. So, nag-start tayo niyan. And then, tinitignan natin yung avenue. Kasi nga, tama po si sir, no? Marami talagang mga public places na need talaga na ma-address pag ano po, may mga tantrums yung ating mga persons with disabilities. So, may particular room, makalma sila. So, sa ngayon po, may mga ano po nagjo-duty doon. Hindi lang ako particular with the program po, but I know na it's there.
2: Apo, saan ito, sir? Pwede malaman yung lugar?
0: Sa MOWA po, sa Mall of Asia po.
2: Mall of Asia. So in Pasay, ano, sir?
0: Yes po, ma'am. Tama po.
2: Apo, attorney, about ang ating mga LGUs. Ano naman po yung nakikita or na ano na papel ng ating mga LGU pagdating dito sa ating mga PWD o sa PDAW sa paghahatid po ng servisyos para sa ating mga PWDs?
0: Very, ano mama, very important yung ating mga LGUs, specifically the Persons with Disability Affairs Offices. Although some LGUs does not have Persons with Disability Affairs Offices kasi ano nga, mandated by law is first to third class municipalities and fourth to sixth class municipalities and cities po are ano lang, mandated to have focal persons. Now, with respect to their importance po, very important kasi sila yung grassroots level talaga. As mentioned in Republic Act 10070, ang dami po nilang tasks. There are parang the NCDA download na nandun sa grassroots level na implementer na. So, not just do the policies, but also yung mga different programs, projects, and services na ibibigay sa ating mga persons with disabilities. So, sila po yung parang specific natin na particular group of people or the division or the unit that will implement the different disability laws po. So, katuwang po yung mga different agencies naman.
2: Mm-hmm.
1: Attorney Walter, malaking bagay po sa ating mga kababayang may kababayan na PWD na magkaroon po ng magandang oportunidad sa trabaho. Mayroon po bang programa o serbisyo ang ating pamahalaan para po mabigyan sila ng ganitong klase po ng oportunidad o kabuhayan, attorney?
0: Well, with respect naman po sa livelihood, the DSWD is providing din for our persons with disability kasi our mother agency din. And the DTI, the TESDA, has their programs din for persons with disability kasi they are all member agencies. So sa ngayon po, if I'm not mistaken, the board po, the board members are particularly pinpointing different skill set. So magkikreate po ng mga different modules in TESDA para po, ano lang talaga, for particular persons with disabilities. So nag-coordinate tayo through the trust and direction of our executive director, Glenda D. Rilova, with TESDA para po makakreate na tayo ng mga different modules na yan. But as of the moment po, yung mga different member agencies natin are having their programs with respect to our persons with disabilities. So tuloy-tuloy po yung mga livelihood assistance ng DSWD, yung sa DTI na mga ano po, nagbibigay ng mga sabihin natin financial assistance with respect to small scale businesses natin, mga ganun. So tuloy-tuloy pa naman po yung mga ganun.
1: And that's good to hear, attorney, kasi yung mga ibang mga private companies din nagpa-participate din po dyan at binibigyan po ng pagkakataon natin mga PWD na makapagtrabaho sa kanila pong mga kumpanya o industriya. Ma'am Cecil?
2: Yes, in connection dyan, attorney and Sir Tom, tanong ko lang kung ang NCDA po ba ay nagbibigay ng recognition sa mga kumpanya, sa mga ahensya na may magaganda pong practices pagdating po sa hire o pagtulong po sa ating mga persons with disabilities.
0: Tama po kayo, Ma'am Sir Tom and Ma'am Cecil, no? We do really partner with the different mga corporations, companies, kung BPOs ba yan, mga ganun. But we do really partner with them. And yes, we provide awards po dun sa mga extraordinary natin na mga companies na nagbibigay ng tulong with respect to our persons with disabilities. Meron po kami this year, I think kaka-award lang, we call it Binyal Recognition Awards Program. Mm-hmm. So BRAP. So ano siya, every 2 years. So ano siya, nagbibigay po siya ng mga awards, not just with the partners natin or stakeholders natin, but also with extraordinary persons with disabilities natin. So yun po yung ano natin, yun po yung binibigyan natin award. And also, I believe may additional category yung sa mga different LGUs. So may awards din tayo with respect to ano din, yung mga different programs, services na nabibigay nila, especially if sila po yung parang ano, parang best practice. Mm-hmm. Parang.
1: Follow up, Ang Cecil? Sige po.
2: Yes po. Opo. At attorney, how about yung ating mga kababayan naman po na nasa mga geographically isolated areas? Ano naman po yung ating mga interventions, services na ating pong na ipaabot po sa kanila?
0: Well, sa GIDAS naman po, yung mga ano natin, yung mga malalayo talaga, especially yung sa mga ano natin, mga IPs natin. Ganun. So, ano talaga siya? It goes back to the PDAWs. Kasi sila yung nasa grassroots level implementers talaga. Mm-hmm. But we do provide technical assistance sa kanila. Like for example po, kakalabas lang po ng ating NCDA Administrative Order Number 1, Series of 2026. That provides assistance dun sa mga ano natin, mga GIDAS natin or sa mga malalayong lugar na matulungan ng ating mga different LGUs or physically DPDAWs with respect to inputting their ano dun sa makakuha ng Unified Persons with Disability ID.
1: Mm-hmm.
0: So ano siya, part siya ng system po na magkaroon ng offline tapos pagpunta ng ating mga social workers or mga workers natin sa mga different PDAWs natin, mga disability affairs officers natin. So pag nagkuha sila ng input doon, kahit sabihin natin wala pang internet, pagdating naman doon sa office nila pag may internet, pwede na. So we have a program, a system designed for GIDAS areas.
1: Attorney Walter, nabanggit niyo yung Unified PWD ID. Bakit po ba mahalaga na magkaroon nito? At ano po ba yung proseso at mga dokumento kailangan para po magkaroon ng Unified ID po ang mga PWD?
0: Yes, thank you for that question, sir. No? Kasi ang ano talaga, because of the proliferation of fake IDs,
1: mm-hmm.
0: and then there was an inquiry last 2024, December of 2024, na sinabi po, 88.2 billion po ang nawawala because of fake IDs. So nawawala sa economy yung 88.2 billion. Now, tinitignan po natin dito yung bakit nagkaroon ng proliferation of fake IDs. Now, kasi kung titignan nyo po, as of the moment, meron din pong mga different itsura yung ating mga persons with disability IDs.
1: Mm-hmm.
0: And then at the same time, may categories po kasi tayo sa disability, may apparent nakikita at may non-apparent na hindi nakikita. So yung sa mga non-apparent po, ang nangyayari, nadidiscriminate sila sa paggamit nila ng kanilang mga identification cards.
1: I see.
0: Kasi nga pagdating sa mga pagdating sa mga merchants, sabihin natin, may particular restaurant or butika ganun. Tinatanong sila, "Are you really a person with disability?"
1: Mm-mm.
0: Now, the catch there is ang ano kasi ang pag-verify nung IDs is actually dun sa issuer kasi sino may jurisdiction, which are the LGUs. So yun nga ang sabi ko, ang catch is 8 AM to 5 PM lang po nabe-verify yung mga different IDs.
1: Mm-hmm.
0: So para po masolusyunan na ma-verify siya beyond or before those hours of ano natin, di ba, yung sa pag-office natin, nagkaroon po ng Unified Persons with Disability para magkaroon ng 24/7 verification system.
1: Mm-hmm. So paano po masisiguro natin, attorney, na hindi maabuso itong pagkakaroon po ng Unified na PWD ID, attorney Walter?
0: So meron siyang meron siyang QR code, very unique QR code, mm-hmm. na pag isa-scan mo siyang isa-scan mo yung QR code, pupunta siya directly to the portal natin, which is a government portal ng DSWD. So, ano talaga siya? Unique QR code. Hindi mo siya basta-bastang ma-copy. And then at the same time, yung portal po natin, .gov yun. So, hindi mo talaga, parang kung pepekein mo man siya, you will go with ano different layers of ano sabihin natin firewalls. So parang ang if I'm not mistaken, parang pareha sa Amazon ata firewall ng ating ano, ng ating DSWT. So medyo mahirap talaga siyang gayahin at the same time tikiin.
1: Ma'am Cecil?
2: Yes. Oh, Sir Tom, itong attorney, itong ating unified PWD ID, ito ba ay naka-roll out na? I mean, kasalukuyan na pong tumatakbo or pwede nang kumuha yung ating mga kababayan or may certain time frame pa po tayo na susundin?
0: Tama po, ma'am. No? So, merong three phases po yung ating Unified Persons with Disability ID System. So yung phases niya is data collection stage. So yun po yung rollouts. Now nagkaroon po tayo ng mga last rollouts na po. So sa Luzon po, ang last natin is last September 23. So nagkaroon tayo ng three batches. Luzon, magkakaroon po ng Luzon, Visayas, and Mindanao cluster. And then for the Luzon po, last po na rollout is yung face-to-face na rollout for the different issuers natin na LGUs is last September 23. But sa Mindanao po, because of ano po, mga ano din, sa election, mga ganon. So, nag-extend siya, I think, until second week of October. So, that will be the last rollouts po natin. So, after the data collection stage po, is the second stage natin will be the integration of the system to the eGov. Kasi because of the eGov app, and then at the same time, yung mga different enhancements po na ilalagay pa natin dun sa ating system. Kasi nag-evolve yung ating system po eh. But ang objective talaga niya as of the moment is for the verification system talaga na mabe-verify yung ating or ma-authenticate yung ating mga eligible na mga persons with disabilities. And then the third phase po will be the merchants. Now, siguro po to add up information lang din po, yung ano po, yung Unified Persons with Disability ID po is a digital ID. So the LGUs may opt to print it out, but it is a digital ID. So pag ano, ang pinaka-importante doon is they have the QR code para po pag tinatanong sila na are you a persons with disability, papaskan na lang po nila yung QR code, especially for the non-apparent, para ma-verify na they are persons with disabilities. But syempre po, hindi naman siguro kailangan i-verify pag apparent, di ba? Pag nahihi. So, yun po.
1: Attorney Walter, before we go on a break, tanong ko po sa inyo na ano, paano po ba yung may dati ng PWD ID? Yung po ba'y wala na? Dahil meron na tayong unified PWD ID? So mamaya po yan, attorney, magbe-break po muna tayo. And we'll be right back with more of Sulong Sound ng Tagalog. Kasama po si Attorney Walter. Makalipas lang po ang ilang paalala. Hold on.

0: kalahati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
3: May eGov ka na ba? Download na!
4: Download na eGov PH Super App.
5: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit
8: maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
13: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin na prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon.
13: Headlines.
17: Dagdag sahod ng mga manggagawa, pakikinabangan ng higit 1 milyong minimum wage earners sa National Capital Region. Dagdag sweldo, sisimula naman sa October 14 sa Central Visayas.
13: Headlines.
16: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, sisimulan bukas.
18: headlines.
17: Tulong sa mga apektado ng Tigil Pasada ngayong araw, inilatag ng National Capital Region Police Office.
18: Headlines.
16: Mary Jane Veloso, personal na bibisitahin ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa Nueva Ecija. Veloso, labis naman ang pasasalamat sa absolute pardon na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Headlines.
17: Pilipinas, patuloy na nakikipag-ugnayan sa Germany at Thailand hinggil sa mga Pinoy na posibleng apektado ng aksidente at pagbaha.
18: Headlines.
16: COMELEC, tiniyak na hindi masasayang ang nagastos na pondo matapos ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections.
18: Headlines.
17: At cross-examination kay PhilJEPS official Rendel Sopeña, isinasagawa ngayon ng depensa sa 30th araw na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: 3 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ako po si John Mogol.
17: At ako naman po si Ched Oliva.
16: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin ang nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon. Mga nagaganap na karahasan sa mga paaralan hindi katanggap-tanggap ayon sa punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
19: Radyo Pilipinas. Report. Tinuyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisyatiba ng kanyang administrasyon na isa prioridad ang sektor ng edukasyon. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Recognition of Program for International Student Assessment Participating Schools and Education Partners sa lungsod ng Pasay, kung saan ay binanggit itong pinakamataas sa kasaysayan ng budget ng Education Department para sa taong ito. Sabihin ito ayon sa Pangulo ay ang pagsuporta rin sa mga mag-aaral at guro sa gitna ng pagnanais nitong mapaganda ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay nito ay binigyan din rin ng Pangulo ang pagtataguyod ng pamahalaan para matiyak ang safe environment para sa mga estudyante, at ang nangyaring mga karahasan sa paaralan ay hindi anya katanggap-tanggap. Committed anya ang gobyerno sa mga estudyante at mga magulang para hadlangan ang school violence at tandang maglagay ng resources ang pamahalaan para matigil ang karahasan sa mga paaralan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. We are committed to providing our youth, our parents, and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence.
19: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Ipinatutupad na ng buo nitong weekend ng Department of Labor and Employment o DOLE ang arawang dagdag sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Epektibo nitong September 26 ang Wage Order NCR-28 na nagbibigay ng 60 pesos daily wage increase sa nasabing mga manggagawa. Tinatayang 1.1 milyon na minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilalim na nasabing wage order, magiging 755 pesos per day ang minimum wage para sa non-agricultural workers mula sa 695 pesos, habang magiging 718 pesos per day mula 658 pesos para sa mga minimum wage earners sa agriculture, small retail at service establishments, gayon din sa small manufacturing establishments. Maigpit namang binabantayan ng DOLE ang mga kumpanya sa pagsunod sa wage order.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Sisimula naman sa October 14 ang karagdagang 42 pesos na arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Central Visayas. Mahigit 337,000 na private sector workers sa rehiyon ang inaasahang makikinabang dito. Sa ilalim ng bagong wage rates, magiging 582 pesos ang daily minimum wage sa Class A areas kabilang ang Metro Cebu, habang 542 pesos sa Class B areas, kasama dyan ang Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ang Central Visayas ang may pinakamataas na inflation sa rehiyon sa bansa, batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Big time oil price rollback asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
18: Radyo Pilipinas Report.
0: Yes, Chad, asahan na nga ang malakiang big-time oil price or rollback sa presyo ng produktong petrolyo simula nga bukas. Batay nga sa inilabas na abiso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bababa ng 7 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel, habang 24 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina at 5 pesos and 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chet, na susundin na ito ng ilang mga kumpanya ng langis ang naturang halaga at sabay-sabay ang ipatutupad ito bukas ng alas 6 ng umaga ng Martes. Ang oil price adjustment ay bunsod pa rin na pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Nakalatag ngayon ang security at public assistance measures ng pamahalaan kaugnay sa tatlong araw na tigil pasada ng grupong manibela simula ngayong Lunes. Nakatalaga ang ilang tauhan ng NCRPO sa strategic area sa buong Metro Manila, kabilang sa transport terminals, mga pangunahing lansangan, convergence points, business districts, mga eskwelahan, commercial areas at iba pang lugar. Paglilinaw ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, hindi nito layunin na makialam sa payapang pagkilos ng sinumang grupo, bagkus ay bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga rallyista, commuter, motorista, driver at publiko. Handa rin umanong umalalay ang mga pulis sa mga apektadong pasahero sa pamamagitan ng libreng sakay. Samantala, may nakaamba ring kilos protesta ang grupong Piston sa September 29 at 30.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: May alok na libreng sakay ang pamahalaan para sa mga pasahero na maapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na magbibigay sila ng libreng sakay kung kinakailangan para hindi maagawan ng kita ang mga pampublikong sasakyan. Katuwang naman ng LTFRB ang iba pang ahensya ng gobyerno sa libreng sakay program.
22: Kapag po na-determine po natin na wala pong sapat na pampublikong sasakyan po na tumatakbo, idine-deploy po natin yung ating pong mga libreng sakay. In coordination with other government agencies such as DOE, DepDev, Office of the Executive Secretary, DOTR, Coast Guard. So marami po tayong mga nakaabang na sasakyan na pwede po anytime po ay pwede na ide-deploy po namin pag kailangan.
17: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Pananagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga transport operator na hindi bibiyahe, bagay na paglabag sa regulasyon ng kanilang prangkisa. Narito po mga parusa ng LTFRB para sa pag-abandona o pagtigil ng operasyon. 5,000 pesos na multa para sa unang paglabag, pagsuspindi sa prangkisa para sa ikalawang paglabag at pagbawi o pagkansela ng prangkisa sa ikatlong paglabag. Ang tatlong araw na kilos protesta ng manibela simula ngayong araw at ng Piston sa September 29 at 30 ay protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Patuloy na naghahanap ng ibang paraan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para tulungan ang transport sector na apektado ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na batid nila ang hinaing ng sektor sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Anya, patuloy na dinidinig ang mga panawagan ng transport sector habang naghahanap ng iba pang paraan para masuportahan sila.
22: Tuloy-tuloy pa rin po tayo naghahanap ng paraan kung saan po makatulong pa rin po sa ating mga kapatid na transport workers. Meron po tayo ngayon yung fuel discount po na ini-implement pa rin despite this fare increase. Meron pa rin po yung 12 pesos fare discount. At nag-recommend po kami na kung pwede po ay maitaas yung pong 12 pesos pero hindi pa po namin nakukuha ang approval. We are also looking for other ways.
17: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Umarangkada na po ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 13 pesos, magiging 14 pesos na ang minimum fare sa ordinary jeepney, habang tataas sa 2 piso sa kada susunod na kilometro. 17 pesos naman ang minimum fare sa modern jeepney na may 2 pesos and 40 centavos na dagdag sa kada susunod na kilometro. Para sa mga provincial buses, mula 2 piso ay magiging 3 piso ang dagdag pasahe sa kada susunod na kilometro, depende yan sa uri ng bus. Umakyat naman sa 3 piso kada susunod na kilometro ang dagdag pamasahe sa UV Express mula sa 2 pesos and 60 centavos. Sa kabilang dako, maglalaro sa 65 hanggang 90 pesos ang flag down rate sa mga taxi, depende sa uri nito, habang walang dagdag sa per kilometer rate. Mula naman sa 75 pesos ay tumaas sa 115 pesos ang flag down rate para sa airport taxi at wala ring pagbabago sa mga susunod na meter rate. Para sa TNVS, nakadepende ang dagdag singil sa uri ng sasakyan habang aprobado ang 15 pesos na pickup fee per kilometer. May dagdag 15% naman sa pamasahe para sa point-to-point buses.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Pinag-aaralan ng Maritime Industry Authority o Marina ang pinakahuling fare adjustment sa mga ferry operator na nag-eservisyo sa Mindoro, Romblon at Marinduque. Kasunod ito ng reklamo na maraming pasahero sa anilay hindi reasonableng dagdag pasahe sa gitna ng taas presyo ng mga bilihin. Kabilang sa mga shipping company na nag-anunsyo ng fare increase ay Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferry, Star Horse Shipping Lines, Archipelago Philippine Ferries Corporation at Island Water. Hindi naman binanggit ng mga ito ang porsyento ng pinakahuling dagdag pasahe. Una nang sinabi ng Marina na pinapayagan ng dagdag pasahe basta't hindi lalagpas sa 10%. Ipinaalala rin ang ahensya sa mga ferry operator na may ceiling sa fare increase sa ilalim ng umiiral na mga regulasyon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Oras natin, Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Personal na bibisitahin bukas ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac si Mary Jane Veloso sa Nueva Ecija. Sa programang Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng Kalihim na ipagkakaloob nila ang tulong kay Veloso para sa pagsisimula ng panibagong buhay makaraang makulong ng mahabang panahon sa Indonesia. Una na rin nagbigay ng tulong pinansyal ang DSWD kay Veloso at inaasahang bibisita bukas para sa karagdagang suporta.
1: Tungo po ako doon para magpahatid ng tulong pinansyal, pangtayo ng negosyo para makapagbagong simula ang ating mahal na OFW Mary Jane Veloso. At panahon ko rin para makadaupalad si Nanay Celia, Tatay Cesar at si Marites. Meron siyang OFW na kapatid eh.
16: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Labis na nagpasalamat si Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinagkaloob na absolute pardon. Magugunit ang 16 na taong nakulong si Mary Jane at muntik bitayin sa Indonesia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Veloso na bukod sa kalayaan ay nalinis din ang kanyang pangalan mula sa drug trafficking. Sa ngayon ay nasa Nueva Ecija si Mary Jane kasabay ng pangako na babawi sa kanyang pamilya.
2: Maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay po ng Pangulo. Maraming salamat po sa pagpirma po niya sa aking absolute pardon. Sabi ko nga po na hindi lang po kalayaan ko ang binigay ng Pangulo, hindi lang po ang makasama ko, ang pamilya ko. Pero nilinis din po niyang pangalan ko, yun po yung sobrang talaga po sa akin.
17: Si Mary Jane Veloso.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Ipinagmalaki ng Malacanang ang mga programa at tagumpay ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na marami nang nagawa ang administrasyon mula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, aminado si Yusek Castro na marami pa rin dapat gawin para lalong guminhawa ang buhay ng mga Pilipino, kabilang sa mga ibinida ng Malacanang ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status at ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Kasama

0: at na nasugatan na agad dinala sa mga pagamutan. Samantala, hindi nasugatan ang dalawang Italian bus drivers na ngayon iniimbestigahan dahil sa negligent homicide. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PCG Frankfurt sa pamilya ng mga nasawi at patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga nasugatan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga ahensya ng Pilipinas sa Germany at Thailand para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng aksidente at pagbaha. Nakikiisa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipino at kanilang pamilya na apektado ng bus accident sa Germany at malawak ang pagbaha sa Thailand. Kaugnay niya, naglabas ang OWA ng mga hotline para tumugon sa kailangang tulong at koordinasyon. Para sa mga Pilipinong apektado ng pagbaha sa Thailand, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Thailand sa numerong 0633-275-743. Para naman sa nangangailangan ng assistance kaugnay ng bus accident sa Germany, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Berlin sa numerong 49152-2823-8085 at OWA Milan sa numerong 39375-676-2592.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Idiniklara ng Thai Cabinet ang September 28 at 29 bilang special public holidays sa Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani at Samut Prakan dahil sa pagbaha. Magpapatuloy naman online ang mahalagang serbisyo ng gobyerno. Samantala, ipauubaya sa pribadong sektor at state enterprises ang desisyon kung ipatutupad ang kaparehong arrangements. Una nang inabisuhan ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipino doon na mag-ingat kasunod ng heavy rainfall warning sa Bangkok at 70 lalawigan nitong weekend. Inaasahan naman ng Geoinformatics and Space Technology Development Agency na hihina ang malalakas na ulan sa Thailand ngayong araw.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi masasayang ang nagastos na pondo para sa barangay at sangguniang kabataan elections matapos itong ipagpaliban mula November 2026 patungong 2028. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, sa 19 billion pesos na budget sa eleksyon ay 8 bilyong piso ang nagastos para sa pag-imprenta ng mga balota at pagbili sa ballot box at iba pang kagamitan. Ang mga bagong botante na madaragdag sa listahan ay ilalagay sa dulong bahagi ng balota. Samantala, iniurong naman sa 2028 ang pag-deliver ng mga indelible ink at iba pa na may tinta na may shelf life na 1 taon.
3: Sabi po namin sa manufacturer, sa 2028 na i-deliver kasi mas magandang sila po mag-store sa kanilang warehouse. Mukhang temperature controlled naman po yung kanilang mga warehouse, so hindi po naman po ito masasayang.
1: Yan po ang tinig ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naghain ang petisyon si election lawyer Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema para itigil ang pagpapaliban sa 2028 barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Macalintal, inihain niya ang petisyon sa pamamagitan ng electronic filing laban sa Republic Act 12326 o ang 5 taong fixed term ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan. Samantala, sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia na mandato ng ahensya na ipatupad ang batas sa nagpapaliban sa barangay at SK elections. Una nang sinuspindi ng COMELEC ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa barangay at SK elections, makaraang lagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban dito. Kabilang anila rito ang paghahain ng Certificates of Candidacy na sisimulan sana sa araw na ito.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahang papalo sa 74 million ang bilang ng mga botante para sa May 2028 national at local elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na bubuksan sa kalagitnaan ng Nobyembre ang voter registration period para rito na tatagal hanggang July 2027. Maaari ring makaboto ang naturang mga botante sa barangay at sangguniang kabataan election sa November 2028.
4: Sa lukuyan, 71 million tayo para sa regular na election, 25 para sa sangguniang kabataan. Pero expectation po natin pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabutin ng mga 74 million and therefore ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections. Sa 71 million, hindi po kasama SK. Ang SK po natin ay 25 million.
1: Yan po ang tinig.

0: The COMELEC Chairperson George Garcia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Itutulog ng Pilipinas sa nalalapit na ASEAN Defense Ministerial Meeting sa Oktubre ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at pagsunod sa batas. Magisilbing host ang bansa sa regional dialogue na gaganapin sa Cebu. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., palagi namang ipinapaalam ng Pilipinas ang posisyon nito at dapat anyang magkasundo sa magiging pahayag ng mga leader. Prioridad anya ng Pilipinas sa regional dialogue ang maritime security at pagpapalakas ng koordinasyon sa panahong may kalamidad o sakuna.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inaasahang isasagawa sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon ang cross-examination ng depensa kay Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. Sa araw na ito rin, inaasahang patuloy na ipipresenta ang mga ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at koneksyon sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Una nang nangako si Sopeña noong nakalipas na linggo na babalik siya sa pagdinig ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes para talakayin ang umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Sa linggong ito rin, inaasahang sasalang sa witness stand si Davao City Mayor Baste Duterte, Attorney Gary Samonte, at Police Major Jerickson Sanggalang at dating Senador Antonio Trillanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Kaso na hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte, palalawakin sa mga baril, lupa, talaan ng PhilHealth at records ng Anti-Money Laundering Council. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Palalawakin ng House Prosecution Panel ang paglalahad ng ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Kabilang sa mga ipinipresentang ebidensya ng prosecution ang mga baril, ari-arian sa lupa at mga kontrata sa gobyerno bukod pa sa mga dokumentong pinansyal at korporasyon na nauna lang iniharap sa Senate Impeachment Court. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor Attorney Benjamin J. Losa Jr., iaharap nila ang PNP Firearms and Explosive Office para tignan kung may mga baril o firearms na nasa ilalim ng pangalan ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na hindi pa na-disclose sa SALN. Maging ang mga Register of Deeds ay ipipresenta kung merong real properties na nakapangalan sa mag-asawa na hindi rin nakalahat sa SALN. Si Trillanes at isang opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay kabilang sa mga testigo na nakalinyang humarap sa patuloy na paglalahad ng prosecution hinggil sa umano'y hindi maipaniwalag na yaman ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, seguridad sa labas ng Senado mahigpit ngayong araw dahil sa kilos protesta na pabor sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bantay sarado ngayong umaga ang labas ng Senado dahil sa kilos protesta ng iba't ibang grupo na pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Maaga pa lang nagkalat na ang mga pulis sa lugar at may mga barikada kung saan lang maaaring pumuesto ang mga rallyista. Ayon sa mga grupo na nagtitipon sa labas ng Senado, inaasahang na sa 1,500 individual ang makikiisa sa kilos protesta ngayong araw. Manggagaling naman ito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mayroon din sa Bulacan. Ang sigaw naman ng grupo batay sa mga bitbit nilang placard sa tarpaulin, agaran nang makonvict ng impeachment court ang vice-presidente dahil naniniwala silang guilty ito sa pagnanakaw at dapat managot sa publiko. Giit pa ng grupo, wag nang patagalin ang paglilitis dahil sapat na ang ebidensya na inilatag para panagutin ang vice-presidente. Inaasahan naman na hanggang Biyernes magkikilos protesta ang grupo sa labas ng Senado at mas marami pang magtitipon sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Posibleng bawiin ang prosekusyon ng kasong bribery o panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., posibleng iatras ang bribery charge kapag hindi na ilatag ng prosekusyon ang ebidensya bago talakay ng Senado ang 2027 national budget. Plano ng prosecution na tapusin ang paglalatag ng ebidensya laban kay Vice President Duterte sa kalagitnaan ng Oktubre. Ayon kay Tolosa, ito rin ang panahon na magiging abala na at prioridad na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang budget sa 2027.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, 11:27. Kapitan ng nasunog na MV June Aster inreklamo na sa Department of Justice. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakapagsampa na ng criminal complaint sa DOJ National Prosecution Service ang Philippine Coast Guard laban sa kapitan ng nasunog na barkong MV June Aster na si Kapitan Ruel Sarmiento. Ayon kay PCG Commodore Spokesperson Noemi Cayabyab, patungkol ang kaso sa falsification of public document sa Master Declaration of Safe Departure na isinumite ng kapitan sa boarding team. Ito ay matapos lumabas na 6 sa mga pasaherong nakalista ay hindi nakasakay at may insidente ng double entry. Ayon kay Cayabyab, kasalukuyan nang isinasailalim sa evaluation ng DOJ ang reklamo at oras na makita ng sapat na basehan. Ang nasabing kaso ay idadakit ang reklamo at formal nang isasailalim sa preliminary investigation. Nasa case build-up pa na rin anya ang PCG para sa iba pang criminal complaint at nag-aantay ng forensic result. Gumugulong na rin anya ang Maritime at Marine Casualty Investigation at inaantabayan na nila ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay dito. Paglilinaw ni Cayabyab, magkakahiwalay ang isinagawang nilang investigasyon sa Marina. Magpagitiyak nito, tinitingnan nila ang lahat ng anggulo para matukoy ang sanhi ng sunog sa barko. Sa pinakahuling datos, 43 ang nakaligtas sa insidente at nasa 77 naman ang nasawi habang 8 ang nawawala. Sa kabuuan, 128 ang sakay ng nasabing barko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: DILG, pinauubayan na sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program ang dating pulis na nag-abot ng mali-maletang pera sa mga Duterte. Si J. Mark Dagala sa ulan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Chad, ipinaubayan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program nito ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso. Si Gracioso ang nagbunyaga na nagatid ng mali-maletang pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Ay, sa punong balitaan dito sa programa, sinabi ni DILG Secretary John Victimulia na nasa DOJ na ang bola kung may depende sa kanilang assessment ka kung pasok sa mga pamantayan nito sa WPP itong si Gracioso at kung merong anya na silang gagawin dito ay kanila susugan lamang ang mga hakbang na gagawin upang masunod ang proseso ng pagpasok nga dito kay Gracioso sa naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: First, he has to go under the Witness Protection Program. Diba? I-assess ng DOJ yan kung ready siya o hindi sa Witness Protection. That's not my call. DOJ yan. But if sabihin ng DOJ na is a credible witness, di ilalagay namin sa kasama kami dun sa Witness Protection.
6: Una na ngang kinumpirma ng PNP na dating na-assign bilang security detail ng mga Duterte itong si Gracioso at hindi lang at dati na rin naharap sa kasong administratibo at kriminal itong opisyal noong 2021 at 2022 habang nakapwesto pa ito sa Police Regional Office 4A. Hindi lang agad na-aksyonan ang kaso nito kaya inabot ng September 11, 2026 bago tuloy ang naalis sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Ping Lacson hinimok si DPWH Secretary Vince Dizon na ipaliwanag ang tungkol sa geotagged photos ng proyekto sa Taguig na nakita sa Leyte. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinaiimbestigahan ni Senator Ping Lacson kay DPWH Secretary Vince Dizon kung paano napunta sa Leyte ang geotag photo sa kalakip ng billing documents ng isang proyekto sa Taguig City. Batay sa ulat mismo ng DPWH na binanggit ni Lacson ang geotag photos ng isang kontrata ay may coordinates na humigit kumulang 600 kilometers ang layo sa aktual na project site at tumutukoy sa Leyte Province. Ayon kay Lacson, Ponte, lumabas ito sa pahayag ni Dizon noong Biyernes na walang coast projects sa Taguig. Binigyang diin-diin ang senador na ang kontrakto ng naturang proyekto ay St. Timothy Construction, pag-aari ng Vizcaya family na iniuugnay sa kontrobersyal na flood control projects. Batay naman sa financial documents sa Pinagiti Lacso, nakapag-release ng 15% advance payment na nagkakahalaga ng higit 13.7 million pesos noong June 23, 2022. Ang mga kalakip na billing photographs ay may coordinates na tumutukoy naman sa Tacloban City, Leyte. May ilang subsequent billings din ng proyekto na umabot sa kabuuang 96 million pesos habang sinabi ni Lacso na nakita rin sa DPWH inspection report na ang coordinates ay geotag photographs na kalakip ng progress at final billing ay hindi tumutugma sa aktual na project site. Ayon kay Lacso, nagsumiti na ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ng hindi bababa sa 45 case studies na naglalahad ng systemic anomalies sa flood control projects sa Taguig. Nagsagawa na rin ng Ombudsman ng fact-finding investigation sa usapin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tax-free na insentibo para sa national outlets at coaches, itinutulak. Ang iba pang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Isinusulong ni Paranaque Representative Brian Yamsuan ang agarang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng full tax exemption sa mga insentibo, reward, bonus at donasyon para sa national athletes at coaches. Sa ilalim ng House Bill 9470, saklaw ng tax exemption ang mga atletang nanalo maging ang mga lumahok ngunit hindi nakakuha ng medalya. Layunin din ang panukala na hikayati ng pribadong sektor na suportahan ang mga atleta dahil maaari umanong ibawas sa gross income ng donors ang mga donasyong gagamitin sa training at kompetisyon. Nais ding amyandahan ng panukala ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ayon kay Yamsuan, karapat-dapat matanggap ng mga atleta at coach ang buong halaga ng anumang reward, bonus o donasyong ibibigay sa kanila. Gate niya dapat kilalanin ang sakripisyo maging ng mga atletang hindi nakapag-uwi na medalya at mabigyan sila ng parehong tax-free benefits upang mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang training at development. Sa ngayon, nakasungkit na ang Team Philippines ng 12 medal sa 2026 Asian Games kung saan nangunguna si Olympic champion Carlos Edriel Yulo na may 2 gold medal. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy na pinalalakas ng National Water Resources Board Executive ang contingency measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na kabilang dito ang paghahanda sa mga deep well sa Metro Manila na magsisilbing alternatibong pagkukuna ng tubig. Pinayuhan din ang water concessionaires na paigtingin ang iba pang water conservation measures sa loob at labas ng Metro Manila.
10: Sa parte na rin po ng concessionaires ay pinapaigting na rin po nila no yung tinatawag nating mga non-revenue water no, ito po yung mga pagkukumpuni o pagrehabilitate po no ng mga leakage, mga taga sa sistema para hanggat maaari po ay mabawasan po no yung mga nasasayang na tubig.
0: Yan po ang pahayag ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang mga lisensyadong nagmamay-ari ng baril na isabuhay at lagi isaisip ang responsabling paghawak at pag-iingat ng armas. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layo nitong iwasan ang hindi otorisadong pagbibitbit ng baril at maproteksyonan ang bawat pamilya at komunidad. Inilunsad ng PNP Civil Security Group ang Gun Safety Advocacy Campaign sa iba't ibang panig ng bansa. Ginawa ang hakbang sa gitna ng mga insidente kamakailan na may kinalaman sa hindi otorisadong paggamit ng baril na kinasasakutan pa ng mga minor de edad. Layo ng kampanya na maibatid o maibatid sa gun owners ang responsibilidad ng kaakibat ng pagkakaroon ng baril bukod pa sa requirements na kailangan sa pagpapalisensya ng mga ito. Inatasan din ng PNP ang lahat ng police regional offices at local police units na paigtingin ang kampanya para ipabatid sa publiko ang hinggil sa responsableng pagmamay-ari ng baril.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Filipina tennis ace Alex Ayala sisimula ng kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament sa 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Mula Sports Radio 918, aritong ulat ni Ria
11: Arevalo. Sisimulan na ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament ng 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Matapos ang kanyang first round bye, makakalaban ni World No. 18 Ayala si World No. 510 Pacharin Chipchande ng Thailand sa second round na nakalinya bilang ikalawang laban sa center court. Hawak ni Ayala ang malinaw na bentahe kontra 31-year-old Thai na kanya nang tinalo noon 6-3-6-4 sa 2022 ITF Thailand 05A event. Umabante si Chipchande sa second round ng Asiad matapos maitala ang 6-1-6-1 panalo kontra Mahin Aftab Qureshi ng Pakistan noong Linggo. Target ni Ayala na mahigitan ang kanyang 2 bronze medal haul noong Hangzhou Asian Games at makapag-ambag ng ginto sa medal tally ng Pilipinas na ngayon ay nananatiling dalawa salamat sa panalo ni Lucino. Sasalang din si Ayala sa women's doubles, tatandem si Shaira Hope Rivera, kung saan makakaharap nila sina Lai Ching Lam at Calista Liu ng Hong Kong. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isang mabilis na update lang patungkol po sa opening match ni Alex Ayala. Medyo delayed lang yan dahil malakas po ang buhos ng ulan dyan sa Nagoya City sa Japan. Ang ating oras, 11:38 po ng umaga. Magpapatuloy ang ating balitaan. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid ka bond!
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old. From Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:41 po ng umaga. Balita dito sa Luzon, kahandaan sa pagresponde sa sunog, patuloy na isinusulong ng BFP Mahataw Community Fire Auxiliary Group training isinagawa mula Radyo Pilipinas Batanes. Narito ang ulat ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection Makataw upang gawing handa ang mga miyembro ng komunidad sa pagresponde sa sunog at iba pang emerhensiya sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa mga miyembro ng Community Fire Auxiliary Group o CIFAG. Sumailalim ang mga kalahok sa mga practical aktibidad na nakatuon sa pagpapahusay ng kanilang fire safety awareness, preparedness, teamwork at emergency response skills. Ayon sa BFP Mahataw Fire Station, ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang palakasin ang katatagan at kahandaan ng komunidad sa pamamagitan ng fire safety education, capacity building at taktibong pakikilahok ng mamamayan. Ang CIFAG training ay inaasahang makakatulong sa pagbuo ng mas ligtas, mas matatag at mas handang komunidad sa harap ng mga insidente may kaugnayan sa sunog at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baba tayo ng Southern Tagalog. Kunin natin ang report ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. May 30 milyong pisong halaga ng farm-to-market road at infrastruktura ipinagkaloob sa Ferrol, Romblon ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ipinagkaloob ng pamahalang nasyonal sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ang mahigit 30 milyon pesos halaga ng farm-to-market road at infrastruktura sa pamahalang lokal ng Ferrol, Romblon. Ayon sa pabilid ng pamahalang lokal, kabilang sa mga sinasagawang proyekto ang 23 milyon pesos na access road sa Sitio Landing, Barangay Tubigon na matagal na umanong hinihiling ng mga residente sa lugar upang mapabuti ang kanilang access at pagbiyahe. Kabilang din anila rito ang pagtatayo ng mga school clinics sa elementary schools at road project din sa Barangay CM Recto at Hinagoman. Ang LGSF na isa sa flagship programs ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pondong inilaan para suportahan ang mga proyekto at programa ng mga lokal na pamahalaan, partikular sa mga infrastruktura at mga pangserbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Idinagdag pa ng pamahalang lokal na bahagi ng LGSF ang 7 million pesos na pondong kanilang ginamit para sa pamahagi ng bigas sa mga residente ng Ferrol, Romblon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Bicol Region naman, BFP Goa sa Camarines Sur pinaiigting ang border control points para maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Ronnie Hufancia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Naglagay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Goa Camarines Sur sa mga border control point at nasabing munisipalidad. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection Goa, nakipagtulungan sila sa Bureau of Fire Protection Sangay upang magbigay asistensya sa pagbabantay sa mga lugar na posibleng daanan ng mga truck na may kargang buhay na baboy. Nais umanun nilang kontrolin at maiwasan ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy sa mga bayan ng partido area ng Camarines Sur upang hindi maapektuhan ang mga alagang baboy ng mga hog raiser. Nilinaw din ng BFP Goa na nananatiling ligtas sa African Swine Fever ang bayan ng Goa at sinigurong mas lalo pa nilang hihigpitan ang pagbabantay sa mga border at checkpoint area upang manatiling ligtas ang mga bayan sa partido area sa ASF. Nalawagan din ito sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga ginagawang nilang inspeksyon upang masiguro ang maayos at mabilis na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Rone Hofansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, wala naman tayo ng mga haragdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna,
3: ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 12 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa Visayas. Balita ng Radyo Pilipinas Cebu. Ilang mga magsasaka sa Cebu City ramdam na ang epekto ng El Nino. Ang detalye mula kay Angeli Valiente.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
26: Report.
27: Ilang mga sakahan na sa lungsod ng Cebu ang apektado ng nararanasang El Nino. Sa ulat ng Cebu City Agriculture Department, hindi bababa sa 138 hectares ng lupang sakahan sa Mountain Barangay ng Cebu City ang nakitaan ng epekto ng tagtuyot. Nasa 399 na mga magsasaka naman ang apektado. Ayon kay Cebu City Agriculturist Jubilito Baclayon, karamihan sa mga apektadong pananim ay mais, gulay, palay at iba pang highland crops. Dahil sa nararanasang mainit na panahon, naaapektuhan rin ang supply ng tubig na kailangan ng mga pananim at kapansin-pansin rin ang pagdami ng mga insektong umaatake dito na nagresulta sa mababang produksyon. Ayon pa sa ulat ng CAD, 8 na lamang sa 42 irrigation system ang functional ngayon matapos masira ang karamihan sa mga ito ng mga nagdaang bagyo. Agad namang tumugon ang CAD para sa agarang intervention sa mga apektadong magsasaka. Namahagi ng mga drought-resistant seeds ang tanggapan sa mga magsasaka samantalang nagsagawa rin ng rehabilitation at desilting sa mga irrigation system upang maging maayos ang daloy ng tubig. Patuloy rin ang paghahanap ng lokal na pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng tubig kagaya ng mga artesian wells. Inatasan rin ang lahat ng mga tanggapan sa ilalim ng Cebu City Government na maganda sa posibleng pag-intensify pa ng El Nino sa mga susunod pang mga buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
26: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
26: News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa Mindanao, DPWH Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang pagpapaangat ng gabion sa Bangkal, Davao City na naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Armando Fenequito.
26: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
26: Report.
2: Armando.
28: Yung inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ng pagpapaangat ng gabion wall sa komunidad sa Bangkal malapit sa Talomo River sa Davao City kaninang umaga. Binalikan ni Dizon ang kanyang inutos halos 2 buwan na nakalipas at kinamusta mga residente matapos makaranas ng matinding pagbaha noong nakaraang Hulyo. Kinamusta ni Dizon ang kalagayan din ng mga residente? At dito inalam din ni Dizon mula sa mga opisyal ng DPWH ang estado ng nasabing proyekto at kung ano pa ang kinakailangan para makompleto ito. Sa panayam naman nito sa media, tiniyak naman ng kalihim na ginagawa ng ahensya ang kanilang trabaho sa ikabubuti ng mga Pilipino. At dito pakinggan natin ang bahagi ng panayam ni DPWH Secretary Vince Dizon.
6: So ngayon, kausap ko si Kuya Marlon, kahit pa paano ang sabi niya at saka ng mga kapitbahay dito is at least kahit pa paano they feel safer. No? They feel safer, hindi na sila hindi makakatulog kapag malakas ang ulan kasi nga they feel safe na meron ng protection na nandito para sa kanila. So,
28: at yan ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. At yan ang latest mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas. Armando Finikit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, hinihikayat ang landowners sa Marawi at Marantao na sumailalim sa profiling. Si Johanya Yusuf ng Radyo Pilipinas Marawi para sa balita.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Hinihikayat ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Lanao del Sur ang mga landowner at occupant ng agricultural land holdings sa ilang bahagi ng lungsod ng Marawi at bayan ng Marantao na lumahok sa nagpapatuloy na profiling at validation ng kanilang mga lupain. Sa klaw ng aktibidad, ang mga barangay ng Basak, Malatlat, Banga, Bacolo, Chico, Kadayunan at Biaba, Damag sa Marawi, gayon din ang Luway at Palawra, Naranao sa Marantao. Ayon kay Rukayna Mindalano Camar, Chief of Agrarian Reform Division ng Tanggapan, layunin ang profiling at validation na matukoy ang aktual na status, paggamit, occupancy at mga claims sa mga lupang sako ng Camp Kitlim Military Reservation alinsunod sa Executive Order No. 75 Series of 2019. Samantala, nagpapatuloy naman daw ang profiling activity sa Biaba, Damag at Kadayunan habang tuloy-tuloy rin ang validation sa Luway at Palawaran, Naranao. Pinapayuhan ng mga hindi pa nagpo-profile o nava-validate na makipag-ugnayan sa MAFAR at magdala ng anumang available na dokumento tungkol sa kanilang landholding. Para sa Bagong Pilipinas, Joanie Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Sa ating pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila.
1: So, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Sa pong magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, pansamantala pong mapapakinggan ang ating pong himpilang Radyo Pilipinas sa Capital 104.3 FM. Pero kami po ay napapanood at napapakinggan sa ating mga live streaming sa ating pong mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ah, kababayan, ito po ang paglilitis. Kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. This is a Radyo Pilipinas special coverage. Ayon nga po ay nasa ikatatlumpung araw ng pagdinig. Kaugnay pa rin ng impeachment trial. Ang tinatampok pa rin, ang pinakalundo pa rin ng ikatatlumpung araw ng impeachment trial ay ang Article 2 doon sa alleged unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kanina nga po, ang naging witness ay mula po sa Phil Jeps. Division Chief Rendel Supeña. Bago natin talakayin ang kabuuan ng nangyaring pagdinig mula po kaninang alas 10 ng umaga hanggang bago mag-break, narito muna ang ulat mula po sa ating mga kasamahan. Unahin na natin mula po sa hanay ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Defense team nilinaw na cross-examination na walang itinatagong awarded contract sa GenCorp Industries Incorporated. Ang ulat niyan mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Well, natapos na nga ngayong araw ang cross-examination sa testigo ng prosecution na si Phil Jeps Division Chief Rendel Supeña. At sa pag-usisa ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa testigo, ay binigyan diin ng depensa na ang mga kinekwestiyong kontrata na ini-award sa GenCorp Industry Incorporated ay hindi naman lihim sa publiko. Sa pagtatanong ni Atty. Roberto Batumbacal, defense counsel sa testigo, giit nito kung lumalabas sa records ng Phil Jeps, ibig sabihin ay hindi ito tago sa mata ng publiko. Gayon din sa mga ahensya ng gobyerno at derechahan namang sumagot si Supeña ng oo. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
6: None of these transactions were hidden from the public, correct?
7: Yes, all procurement data are publicly available, sir.
6: And none of these transactions were hidden from regulatory agencies, correct?
7: If based on the Phil Jeps system.
6: Thank you, Mr. Witt.
8: If
5: Tinanong naman din Al si Supenya kung lahat ba ng mga awarded contracts ay dumaan sa bidding at kung masasabi ba nitong may irregularidad sa mga kontrata. Sumagot din naman si Supenya na ia-assume niya na dumaan sa bidding kung na-upload sa PhilJEP sa mga kontrata pero hindi siya ang tamang tao na dapat tanungin o makakasagot kung may irregularidad sa mga kontrata. Narito naman ang pahayag ni PhilJEP's Division Chief Rendel Supenya.
7: Again, sir, we are all basing it on the uploaded documents. And if they uploaded it and they created a notice of award based on the system itself, and pag na-create po yung award, I would assume po, kasi nag-create po sila ng award notice. The oversight and compliance po is not part of the mandate of the PhilJEP's office. We are merely the repository of the procurement data, sir.
5: Pinigyan din hindi naman Al sa cross-examination kanina na ang mga awarded contracts sa OWA Region 11 at PhilHealth Region 11 ay walang kaugnayan sa lokal na pamahalaan ng Davao dahil ito ay national agencies. At binigyan din na ang mga awarded contracts sa Davao City LGU ay 15 lamang. Samantala nagmosyon naman kanina ang prosecution na iuurong nila ang hiling nila na magkaroon ng admission sa court ng financial records ng Vice Presidente kung papayag ang defense team na mag-stipulate sa mga facts patungkol sa bank records. Pero hindi pumayag ang depensa sa motion ng prosecution dahil para sa kanila ni hindi pa nga minamarkahan ng mga ebidensya na nais ipa-stipulate ng prosecution. Humiling din ang depensa sa korte, wag muna ngayon i-entertain ang ganitong uri ng request for stipulation. Imbis naman na mag-desisyon ngayon ang impeachment court, ay ipinapasumiti lang ang dalawang panig ng kanilang lang formal na posisyon na hinggil sa motion na ito. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bago Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat kasama ang Luisa Erispe. Ang tinatalakay po, mga kababayan, ng Senate Impeachment Court, ang dinidinig ng Senate Impeachment Court ay yung mga testimonya patungkol po doon sa mga awarded na bids mula po sa mga projects ng national government, ng local government unit na allegedly award sa GenCorp Incorporated. GenCorp Incorporated, kung matin pong matatandaan, ay dinidikit sa Vice Presidente either as an incorporator o di kaya naman siya ay stockholder, meaning siya ay may bahagi ng pag-aari mula po sa nasabing korporasyon. Kanina nga po narinig natin yung testimonya mula po sa ating division chief yung Rendel Supenya mula po sa PhilJEPS o yung Philippine Government Electronic Procurement System. Ayon nga sa kanyang sinasabi, yung mga dokumento kung saan na pinatutungkulan, ito nga ba ay ini-award? Di kaya naman nag-comply doon sa mga documentary requirements, ito ay uploaded doon sa PhilJEPS website. This is a part of the bid of the government na magkaroon ng transparency doon sa mga procurement na ginagawa ng iba't ibang mga national government agencies or instrumentalities. Samantala, tunguhin muna natin ang ating kasamang sininfa Asuncion, Davao City Mayor Baste Duterte, bukas pahaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tanggapin natin ang ulat mula kay Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, Al, pinayagan nga ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sa September 29 at 30 o bukas at sa Miyerkules na humarap bilang witness dito nga sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Inaprubahan ng impeachment court sa pamamagitan ni Presiding Officer Chis Escudero yung kahilingan ni Mayor Baste dahil sa klaw na rin ng naunong sabi na ang kanyang pagharap ng sa September 29 at 30 kaya hindi na siya bibigyan ng panibagong sabi na. Kinumpirma naman ni Congressman Redon na si Mayor Duterte Duterte ang isasalang bilang witness matapos nga nitong si Police Major Jerickson Sanggalang. Samantala, binawi naman ng impeachment court ang subpoena kay Attorney Gary Samonte na yung PhilHealth witness na una ng pinahaharap sana ng prosecution. Doon sa sinabi ni presiding officer kanina, nagpadala ng liham si Mayor Baste at humihiling ng extension na bukas na nga lang daw humarap dahil ginagather o bililigon pa nila yung mga dokumento na pinapasabina ng impeachment court. Pakinggan natin yung naging pahayag ni presiding officer Jesus Cudero.
8: Receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date, dated today. Requesting that, among others, that he be given time as he requires substantial time to gather, organize, authenticate, and reproduce the subpoena documents, and asks that he be allowed to attend instead of today, tomorrow, and on Wednesday, for him to be allowed to attend on September 29 and 30, that is tomorrow and Wednesday, which is already covered by the subpoena issued to him. The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday, which again is covered by the subpoena issued already, so there is no need to issue another subpoena. So I presume, Honorable Redon, after Police Major Sanggalang, we will be presenting tomorrow Mayor Sebastian Duterte.
9: That is correct, Your Honor.
8: Kindly turn on the mic of Honorable Redon.
9: Your Honor. That is correct, Your Honor.
8: Okay, with respect...
5: Yes, samantala doon naman sa isa sa mga naging interjection ng mga Senator Judges, minungkahi ni Senator Judge Ping Lacson sa defense team ni VP Sara na i-adjust yung kanilang defense strategy dito nga sa impeachment trial. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Lacson na sa kanyang obserbasyon, parang layunin ng naging cross-examination ng defense ngayong araw na lumikha ng kahit maliit na pagdududa sa mga testimonya at ebidensya, partikular doon sa mga technical na detalye. Anya, maaaring sinusubukan ng depensa na ipakita na kailangan umabot sa beyond reasonable doubt ang pamantayan sa pagpapatunay ng guilt dito nga sa impeachment trial. Pero nilinaw ni Lacson na hindi niya ito itinuturing na prejudgment sa kaso. Ayon sa senador, para sa kanya, hindi gaanong tumatalab yung mga argumento na nakatuon dun sa napakaliit at masyadong technical na mga butas sa ebidensya. Sinabi rin ng Senator Judge na marami ng magagandang punto yung defense team na nailahat dito nga sa course ng paglilitis, pero batay sa kanyang obserbasyon at pakikipag-usap dun sa ibang mga senator judge ay parang hindi daw gumagana hindi daw gaanong nagre-register yung mga argumento kapag nakatuon dun sa mga maliliit na teknikalidad. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Judge Ping.
10: Na hindi po ito prejudgment. Ang hangad ko lang po is baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy, kasi I can speak for myself, pagdating sa masyadong technical at yung impresyon na nagsisilip lang ng napakalit na butas, mukhang hindi po nagre-register. So, marami na rin ko yung naipunto, no, in the course of the trial na magaganda. Pero pag nag-resort tayo sa, yung we're trying to observe, kasi we were talking between kami dalawa, no, yun ang observation namin, parang hindi masyadong re-register. Para bang napakalilit na butas na masyadong technical, medyo hindi po tumatalab. Maraming salamat po.
5: Yes, bago nga itong lunch break ay nanumpa na bilang testigo itong si Police Major Jerickson Sanggalang at inaasahang papatotohanan niya o magtetestigo siya doon sa mga armas na pagmamayari ni Vice President Sara Duterte. So yan muna yung pinakahuling agalapan mula dito sa panig ng impeachment court. Ito si Minfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Wala naman po sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Magtutungo muna tayo mga kababayan at pansamantala po nating puputulin itong ating ginagawang special coverage upang tunguhin ang Palace Press Briefing. Kasama pa rin si Undersecretary Claire Castro naroon sa Palasyo ng Malacanang.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
11: Ng DMW ang psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Kalakip na mga hakbang na ito ang pagbabalik ng dignidad at paghahatid ng pag-asa kay Mary Jane at buong pamilya sa pagbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Sa mga hakbang na ito ng Pangulo ay nasagip ang buhay ng isang ina, isang manggagawa, isang Pilipino.

Patuloy na isinusunog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga reforma at suporta sa sektor ng edukasyon upang mas maraming batang Pilipino ang magkaroon ng kakayahang matuto, umunlad at makasabay sa pandaigdigang pamantayan. Ito ang mensaheng ipinaabot ng Pangulo sa pagkilala sa PISA Participating Schools at Educational Partners kaninang umaga sa Pasay City, katuwang ang Department of Education sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara. Tumaas ang marka ng mga mag-aaral ng 20 points sa reading, 17 points sa science at 16 points sa mathematics. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo na ang pag-unlad na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga guro, magulang, paaralan, lokal na pamahalaan, komunidad at iba pang partners. Binigyan pansin din ng Pangulo ang suporta sa mga bata bago man sila

ito, kinikilala ng Pangulo ang pangangailangang higit pang pagbutihin at palakasin ang sektor ng edukasyon upang makahabol ang Pilipinas sa ibang bansa, sa rehiyon at sa buong mundo. Upang magawa ito, hinimok ng Pangulo ang mga magulang at guro na patuloy na linangin ang curiosity ng mga kabataan at gabayan sila sa wastong paggamit ng teknolohiya. Ang mga mag-aaral ay hinihikayat namang maging mausisa, magtanong at tumingin sa iba't ibang pananaw at maging bukas sa bagong kaalaman.

0: At nais ko lamang pong banggitin na nung nakaraang Biyernes ay nandoon po tayo sa Ilocos Norte at nakasama po natin ang ilang mga estudyante sa San Nicolas High School. At maganda po talaga ang naipakita na magandang kaugalian na naituturo sa ating mga kabataan. Dahil sa mga estudyante po ng San Nicolas, doon natin na obserbahan na tuloy-tuloy ang kanilang magandang asal, lalong-lalo na sa paggalang sa pamamagitan ng pagmamano na sa karamihan ngayon ay hindi na natin nagagawa. So sana ay mapanatili pa natin itong magandang kaugalian ng pagmamano, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin. So sa mga estudyante po ng San Nicolas High School sa Ilocos Norte, ipagpatuloy niyo po ang mga turo ng kagandahang asal. Maraming salamat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Ivy Reyes Bilyonario.
2: Hi, Yusek. Good afternoon. Senator Lacson called out Secretary Dizon for saying there's no anomalous project in Taguig when there's one slope protection project na tag po sa Leyte. Bumalik lang din po sa site ng DPWH yung detalye ng proyektong ito nung sineta na sila ni Senator Lacson. Now, how does Malacanang see this seeming confrontation between Senator Lacson and Secretary Dizon? It was also reported that the Secretary apologized to Senator Lacson for saying that statement in a hearing.
0: Nakausap po mismo natin si Secretary Vince Dizon at ito po ay kanya namang niliwanag. Ayon po sa kanya, ang binabanggit lamang po niya dito ay patungkol doon sa mga conclusive na mga ghost projects. So wala daw doon sa 10 na alam niyang conclusive ghost projects yung itinatanong sa kanya. Pero hindi naman po nangangahulugan na walang masasabing anomalya sa Taguig. Hindi rin po niya sinasabing meron. Hindi niya sinasabing wala. So niliwanag niya po ito at kinakailangan po na mas masusi at mas mabusisi na pag-iimbestiga dito dahil hindi po kinakailangan magkaroon ng cover-up.
2: Ang sabi rin po ni Senator Lacson, there will be liability on the side of DPWH kung mapapatunayang may pagtatakip po o may pag-cover-up. How confident is Malacanang that this won't happen under the leadership of Secretary Dizon?
0: So ngayon po, nakikinig maramang si Secretary Vince Dizon. Kung mayroon po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po, ang nais, ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
1: So po na tanong, Alin Limos, The Manila Times.
3: Good morning po, afternoon. Good afternoon po, Yusek. After the LTFRB said, papatawan po ng fines yung mga POV operators joining today's transport strike.

0: Piston said, and I quote, natatakot na ang gobyernong Marcos sa welga natin, kaya gusto rin niya tayong takutin sa penalty. They also argued that the additional 1 peso fare hike is not enough given that mas malaki pa rin po ang ginagastos ng jeepney drivers sa diesel, reaching 3,000 pesos for 30 liters a day. Continue their calls po to suspend VAT and excise taxes on diesel. What's the palace response po to these accusations?
1: Ang gobyernong ito ay wala naman pong kinakatakutan. Ang pagtatrabaho lang po ang talagang kailangang gampanan. Ang mga pagpuprotesta ay karapatan. Katulad ng sinabi natin, never pong hinadlangan kahit kailan ang Pangulo ang anumang klaseng pagpuprotesta. Ang hindi lang po dapat nagawin ay kung ito ay lumalabag na sa batas. So, kung ang Pangulo mismo ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, sa kanilang pananalita, sa kanilang pagpaprotesta na naayon sa batas, walang dapat katakutan ang pamahalaan. So, mali pong paratang na may kinatatakutan ang gobyernong ito. Ang pagbibigay po ng mga ayuda, nandyan po ang fuel subsidy, hindi po nila ito makakaila. Sila nga po ang unang binigyan ng ayuda. Kung ikukumpara sa ating mga commuters, ang tanging hiling lamang din po ng pamahalaan ay maging balanse tayo sa pagtugon sa ganitong krisis na hindi ginusto ng gobyerno. Krisis ito na nagmumula sa nangyayari sa Middle East. So hindi po dapat sisihin ang gobyerno kung tumataas ang presyo ng krudo. At sa ngayon po ay naaprubahan naman po ang pagtaas ng pasahe. At alam po natin na maraming mabibigatan sa pagtaas na ito ng pamasahe. Pero dapat nga rin lang balansihin para sa kapakanan ng mga sa transport sector at sa ating mga commuters. Hindi pwedeng ang isang grupo lang ang panalo. So, lahat po ng ginagawa ngayon ay pinag-aralan para ang magiging epekto nito ay hangga't maaari ay hindi ganoon kalaki ang impact na maaari magdulot ng kahirapan sa ating mga commuters.
0: Just a follow-up po, Yusek. Kasi previously po, ang stance po ng Malacanang is that the fare hike would always be the last resort. Hmm. What prompted the decision this time to approve the fare hike po?
1: Yun na po. Kailangan na po magtaas ng presyo at ng pamasahe dahil hindi nga po natitigil ang gulo dito sa Middle East. At kinikilala naman po ng Pangulo at ng administrasyon kung ano po ang nararanasan at nararamdaman ng ating mga chauffeur, mga operators. Kaya binigyan po sila, nagkaroon po at nag-approve po ng fare hike, hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo or amount na makatao para hindi naman din po mabigatan ng iba nating mga kababayan.
2: Follow-up question, Marisa Lalili, TV5.
3: Yusek, magandang hapon. So, following the decision of the government to impose fare hike, do you expect na in a way magpa-pacify yung mga supposedly ay planong makibahagi doon sa Tigil Pasada?
1: Sana po. Yun po ang dasal natin kasi kailangan din po nila sigurong makita ano ba yung sitwasyon. Ano po ba yung ginagawa ng gobyerno? Hindi naman po tinulugan ng gobyerno at hindi po sila sinisisi sa kanila nararamdaman. Hindi binaliwala kailanman ang gobyernong ito ang nararanasan ng mga miyembro dito, mga stakeholders sa transport sector. Kaya nga po hindi ba sila yung inuna na bigyan ng ayuda, nandiyan yung fuel subsidy. So, sana makita po nila na lahat po na maaaring gawin para sa kanila at para sa iba nating mga kababayan ay makita nilang binabalanse lang po lahat.
2: Thank you, sir. Another follow-up, Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, does President Marcos support the fare hike increase?
1: Kung pinapatupad po to, opo.
4: Okay. Another follow-up, ma'am. Since binibigyan na po ng government ng in-approve na yung fare hike, magpapatuloy pa rin po ba yung government sa pagbibigay ng cash aid dun sa PUV drivers?
1: Sa ngayon po, wala pong pinapahinto. Ayon din po kay Secretary Bonnie Lopez, pati po yung fuel subsidy ay hindi naman po hinihinto.
4: Tapos, on another matter na lang po. How much revenue is the government expected to forgo with the latest suspension in the excise taxes for LPG and kerosene? And where is it expected to get the additional funding to offset the lost revenue?
1: Sa ngayon po, tinanong po natin yan at kailangan po nila munang kumpyutin lahat bago makapagbigay ng pinaka-detalye patungkol po dito.
4: Thank you po, ma'am.
2: Sunod na tanong, Tristan Odalo, Newswatch Plus.
5: Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, simulan ko muna po sa naging revelation nung former security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, si Rodolfo Gracioso, yung kampo po ni Vice President Sara Duterte, and the former Speaker's camp denied the claims of Gracioso. He is alleging more than 2 billion in cash deliveries to the Vice President. First po, how serious are these claims for the palace?
1: Depende po yan. Kung mapapatunayan naman po na Mr. Gracioso yung kanyang mga isiniwalat at kung may mga ebidensya naman po siyang maipapakita, dapat lang pong seryosohin ang pag-iimbestiga dito. Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento na para lamang merong pabaksakin ng isang tao ay gagawa ng tahi-tahing kwento. Hindi po yan ang nais ng Pangulo at ng administrasyon. Pero kung siya ay mayroon namang mga kumpleto ang kanyang mga ebidensya, nararapat lang naman po na maimbestigahan to. Bakit? Dahil pinag-usapan po natin dito ay pondo ng bayan.
5: Follow up lang po. I know you've sent a statement, no, but gusto ko lang din po ulit matanong yung sinabi po ni Vice President Duterte, this is an act of desperation from the Marcos administration. She said in a statement that this is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case, and the desperation of the administration to bring me down.
1: Mm-hmm.
5: Any comment po?
1: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, mahihilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
5: So, para po sa Pangulo, parang hindi katanggap-tanggap yung ganitong akusasyon ni Vice President Duterte?
1: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
5: On a different topic lang po, si Defense Secretary Gibo Teodoro said that a change in administration following the 2028 elections could slow down or maapektuhan yung momentum ng efforts ng current administration pagdating sa West Philippine Sea strategy. Kumbaga sabi niya po, hindi man ma-reverse pero pwedeng mag-iba yung approach. Siguro po ma'am, how concerning well, if not concerning, gaano po kahalaga yung continuity ng efforts ng isang administration pagdating dito sa West Philippine Sea?
1: Nagsalita na po even before ang ating Pangulo na ang nais niya na susunod na liderato ay makakapagpatuloy ng mga naumpisahan na po niya. Kasama na rin po dito ang pagpapaprotekta sa ating interes, sa ating teritoryo, pati na dito sa ating mga maritime rights sa West Philippine Sea. So, kung ang liderato po na ito ay masasabing leader na hindi makapilipino, Pilipino man pero hindi ang puso ay makapilipino at hindi makapilipinas, maiiba po talaga ang mga nangyari at kung ano man yung nag-gain ng administrasyon na ito patungkol sa pagprotekta sa ating mga karapatan, talaga malamang na mababago. So, ang dasal nating lahat sana ay isang leader na makapilipino. Ang puso ay para sa Pilipinas at hindi para sa isang bansa na ang poprotektahan ay interes ng ibang bansa.
2: Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA 7.
6: Ang kaunay pa rin po nung kay dating policeman Gracioso. Nung sinabi po ng Pangulo yon, was he angry? Was he did he laugh it off? Ano yung reaksyon niya?
1: Tinawagan po ako ng Pangulo. So yun ang sinabi niya sa akin dahil nga nabalitaan niya ito. At kung tatanungin siya tungkol sa mensaheng ito, yan ang kanyang mensahe.
6: Ma'am, kadalasan po yung mga ganyang aligasyon ng Vice Presidente, hindi na pinapatulan ng Pangulo.
1: Mm-hmm.
6: But what made this one different?
1: Paulit-ulit po kasi. Paulit-ulit. Hindi tumitigil sa paninira kay Pangulo, sa paninira sa administrasyong ito, na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho. Trabaho para sa Pilipinas, magtrabaho para sa ating mga kababayan. So, hindi po pwedeng isa baliwala na lang ang lahat ng mga kasinungalingang ito na namumutawi sa isang obstructionist, sa isang destabilizer.
6: So is it safe to say that the president is drawing the line this time?
1: Nais lamang po niyang ipabatid sa taong bayan kung ano ang mali at ano ang dapat na makita nilang katotohanan. Hindi pwede tayo maniwala lagi kapag kahit isang leader nagsasalita, puro paninira sa gobyerno, hindi dapat ito paniwalaan kung walang basihan. Yun lang ang nais na iparating ng Pangulo sa ating mga kababayan.
6: Salamat po.
2: Another follow-up, Ivy Reyes Bilyonario.
3: You said before, nasabi po ng palasyo na in a way, the prosecution has proven enough to somehow convict the Vice President of misusing confidential funds, public funds. Now that the Vice President has called it isa raw pong desperate move for a faltering impeachment trial, does the palace stand by its previous statement na in a way, the prosecution has done enough to convict the Vice President?
1: Natural po sa isang vice presidente na siya mismong respondent sa impeachment trial, nasasabi niya mahina ang mga ebidensya laban sa kanya. Natural yan sa kanya. Natural yan sa isang inaakusahan. Hindi niya aaminin. Kahit sino man, in general tayo, di aaminin na naaakusahan na siya ay may sala. May mga pagkakataon nga na bibitay na lang, sasabihin pa rin niya na wala siyang pagkakasala. Normal yan sa ganyang mga klaseng pagkakataon.
2: Sunod po na tanong, Jervis Manahan, ABS-CBN.
7: Hello po, Yusek. Magandang hapon po. On a different topic po, I think nag-explain na rin naman ng DFA, but we want to hear you.
8: Honorable Redon, who will be presenting the witness? Kindly situate Major Police Major Sanggalang
1: for the witness stand. Nagbigay?
8: Who will be presenting?

0: global solidarity for peace in the Middle East and the call for all parties to desist from unilateral actions that erode the conditions of peace and undermine the visibility of a future Palestinian state. The Philippines is deeply concerned about the humanitarian crisis in Gaza and notes with alarm Israel's efforts to advance the E1 settlement plan and the continued rise of settler violence in the West Bank. These actions are detrimental to finding a just, lasting, and comprehensive solution to the Middle East conflict. The Philippines has always supported the two-state solution as the viable path to peace in the region. End of quote.
1: Salamat. Susunod po na tanong, let my CISO desire age.
2: Good afternoon, Yusek. Ma'am, na-question po ulit ni Senator Aimee yung appointment ni Secretary Dizon. Ano po ba ang status ng appointment ni Sec. Vince at ng iba pang cabinet members na in acting capacity?
0: Mamaya ko po ibibigay sa inyo at sinabihan po ako na maya-maya ibibigay sa atin ang pinaka-detali dito. Pero after this, pag natanggap ko na po yung pinaka-update, isi-share ko po agad sa MPC.
2: Nagsumiti na po ba o magsusumiti ang Malacanang ng listahan ng appointees sa Commission on Appointments?
0: Ibibigay ko po sa inyo pinaka-detali after the press briefing.
2: Another topic lang, ma'am. Yung mga naglabas ng hinaing po, si Alas Pilipinas Men Team Captain Brian Magunas dahil sa umano'y kakulangan ng suportang pinansyal at maging sa kasagsagan ng Asian Games ngayon, may mga pagkakataong gumagastos daw po sila ng sariling pera sa pagkain. Nakarating po ba ito sa presidente at ano ang kanyang direktiba sa Philippine Sports Commission?
0: Alam naman po din natin kung gaano po pinapahalagahan ng ating Pangulo ang ating mga manlaro. So, sa ganito pong pagkakataon, kinakailangan po itong pagtuunan ng pansin, saan may kulang, sino ang may pagkukulang, kung ang mga ibinibigay ng mga ganitong pamamahayag ay tama at may basihan. Kapag ka nagkataon po na ito ay totoo at may umabuso, dapat lang pong mapanagot kung sino ang mga umaabuso. Pero hindi po tayo magbibigay sa ngayon ng anumang konkretong komento patungkol po dyan hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang punot dulo ng mga pangyayaring ito. Pero ang tinitiyak lang po natin, ayaw ng Pangulo na ang ating mga manlalaro ay hindi nabibigyan ng sapat na ayuda.
1: Follow-up question. Later po. Follow-up question, Tisa Nadalo, Newswatch.
3: Ayusek, follow-up lang po kay Secretary Dizon. Sa ngayon po ba, ma'am, yung trust and confidence ng Pangulo, naroon pa rin kay Secretary Dizon? Because dahil nga po sa naging issue of whether may ghost flood, may ghost project sa Taguig or not, and syempre yung naging statements din ni Senator Lacson, para pong na-scrutinize ulit yung naging samahan ni Secretary Dizon and Senator Alan Peter Cayetano. So, sa ngayon po ba, ma'am, matibay pa rin yung tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon?
0: Sa ngayon ay hindi nagiging usapan at hindi napapabatid sa atin kung walang, kung may problema ba patungkol sa pagtatrabaho ni Secretary Vince Dizon. So kung nauungkat muli ang relasyon ni Secretary Vince Dizon at saka ni Senator Alan Cayetano, siguro sa Secretary Vince Dizon na lang po ang makakasagot niyan. Pero sa ngayon po ay hindi nagiging issue ang pangyayaring ito dahil sa huling panayam naman po ni kay Secretary Vince Dizon ay ipinaliwanag naman niya ang patungkol sa ghost projects. At yung patungkol naman din po sa sinasabing nawawalang coordinates, parang nasa Taguig pero napunta sa Leyte, ayon po sa DPWH, ngayon po ay pinapatignan nila kung ano ang nangyari dito at kung mayroon mang sumasabotahe at kung mayroon mang nagko-cover up, hindi po ito palalagpasin. ng DPWH at hindi po ito palalagpasin ng administrasyon.
1: Sunod po na tanong, Ivy Reyes, bilyonaryo.
4: USEC, there are reports that finance USEC Angela Ignacio will take over the Maharlika Investment Corporation. Is this confirmed or President Consing will be given another term?
0: Wala pa po ibinibigay sa ating pinaka-detalye dyan.
4: Pero kamustahin lang po namin kung kamusta yung investments ng Maharlika Investment Corporation. Is it doing well?
0: Wala akong kopya ngayon ng anumang mga report. Dahil tinanong mo ngayon lang yan, hihingi po tayo kung anong pinaka-update patungkol dyan.
4: And USEC political strategist Lito Banayo says Malacanang is eyeing a Robredo-Pacquiao tandem for 2028. May lumulutong na po bang ganitong usapan sa palasyo?
0: Lito Banayo? As in, Lito Banayo?
4: Yes, sorry.
0: Sarili niyang political strategy? Hindi naman siya parte ng administrasyon.
1: Para po sa unang katanungan, Sir Ivan Mayrina, GMA7.
5: USEC, ihabol ko lang si election lawyer Romulo Mocalintal, dumulog na po sa Korte Suprema.
0: Mm-hmm.
5: Umihingi siya ng petition for certiorari and prohibition with prayer for issuance of status quo anti-order and TRO and writ of preliminary injunction against the postponement of the BSKE elections. Your comment, please.
0: Hindi pa po nakakakuha ng kopya ang Office of the President. At kung anuman ang iuutos ng Korte Suprema, ito naman ay tutugunan at irerepresenta man po ang state ng Office of the Solicitor General.
5: Sorry, idagdag ko na po dun sa Robredo Pacquiao. So are we brushing that off outright?
0: Wala po kasing ibinibigay sa akin na anuman detalye patungkol sa tandem-tandem ngayon. Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East. So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon-eleksyon. Action-action muna.
5: Salamat po.
1: Another follow-up, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: Sorry, Yusek, last na po. Going back to DPWH lang po, mm-hmm. Sabi niya po, hindi ito tolerate ng Pangulo yung pagko-cover up. Is this safe to say na hindi po magdadalawang isip ang Pangulo na magkaroon po ulit ng sibakan kung mapapatunayan pong may nagtatakip ng isyung patungkol dito sa Taguig?
0: Definitely. Kailangan. Kung merong hindi magandang ginagawa sa DPWH at may pinagtatakpan na mga kaibigan, kaalyado, hindi magdadalawang isip ang Pangulo na sibakin ang mga taong gumagawa na ito dahil definitely, absolutely prejudicial po ito sa gobyerno.
1: Huli pong follow-up, Ms. Aileen Talifing Abante.
6: Ma'am, follow-up lang kay Let. Yung mga kung merong mapatunayan nagpabayan sa PSC at napabayaan yung mga athlete, mm-hmm. Meron bang mananagot?
0: Dapat lang po. Lahat po ng umaabuso sa kapangyarihan, lalo kung may issue tungkol sa pondo, hindi po sila dapat na maging masaya kung sila man ay nakalamang dahil papanugutin po sila.
6: Yes, ma'am. So ano pong gagawin ng Pangulo kapag nalaman and then doon sa kapakanan ng mga athlete na nahirapan?
0: Una-una po, papaimbisigan po ito para malaman natin kung ano ba yung naranasan ng ating mga athletes, mga ating mga manlalaro. So, hindi po kasi gusto ng Pangulo na yung nagre-represent sa ating bansa, eh sila pa yung nahihirapan dahil parang hindi tumutugon ang gobyerno sa pangangailangan nila. Ayaw na ayaw po yan ng Pangulo.
6: Thank you, ma'am.
1: Maraming pong salamat. Una na pong katanungan mga sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Dagdag sahod, ipinatupad na. Simula noong Sabado, September 26, ipinatupad na ng Department of Labor and Employment ang dagdag sahod na 60 pesos sa National Capital Region. Ito ay tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga alalahanin ng mga manggagawa hinggil sa sahod. Sa tala ng dole, sa pangunguna ni Secretary Francis Tolentino, tinatayang aabot sa 1.1 million minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilanin ng wage order number na NCR 26, ang arawang sahod ng non-agricultural workers ay aabot na sa 755 pesos habang ang mga manggagawa sa agriculture, small retail at service establishments na hindi tataas sa 15 workers at small manufacturing establishments ay mayroong hindi bababa sa 19 workers ay makakatanggap ng 718 pesos na sahod kada araw. Ngayong araw, nakatakdang ilabas ng dole ang Sagip Trabaho Program kung saan gobyerno ang magbabayad ng dagdag sahod na 60 pesos para sa mga small and medium businesses. Tatakbo ang programa ng 3 buwan o mula October, November hanggang December. Ngayong araw, ilalabas ng dole ang guidelines sa mga nais mag-avail ng Sagip Trabaho Program. Kasabay nito ang paglabas ng Workers Performance Plan at Business Continuity Plan upang masigurong walang mga empleyado na magtatanggal sa trabaho at walang maliit na negosyo ang magsasara. Sa usapin pa rin ng dagdag sahod, inaprubahan na rin ng National Wages and Productivity Commission or NWPC ang 42 pesos na dagdag sahod sa daily minimum wage para sa private sectors or rather private sector workers sa Central Visayas. Inaasahang magsisimula ang implementasyon ng bagong wage adjustment sa October 14 matapos ang kinakailangang publication period. Sa ilalim ng bagong wage rate, ang mga manggagawa mula sa Class A areas ay makakatanggap ng 582 pesos kada araw, samantala ang Class B areas ay magiging 542 pesos kada araw. Maliban sa mga dagdag sahod, binigyan din ng dole na pinalakas na rin ng ahensya ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad upang masiguro na hindi lang pansamantalang trabaho ang maibibigay sa mga benepisyaryo kundi matiyak na magkakaroon sila ng mga daan tungo sa mas pangmatagalang kabuhayan. Sa inilabas ng Department Order Number 239E Series of 2026, pinapakilala ng DOLE ang kanilang Skill Pass Program kung saan itatala at i-verify ang mga kasanayang nakuha ng beneficiaries habang nasa tupad. Layunin din itong gawing mas kapaki-pakinabang sa hinaharap ang temporary work experience ng tupad beneficiaries. Maaari silang iugnay sa mga sumusunod: skills training at certification sa TESDA, formal employment, livelihood o maliit na negosyo, at iba pang trabaho na nangangailangan ng kanilang natutunang skills. Kabilang din sa mga prioridad na larangan ng ang digital services, green construction, agriculture, care work, food service, transport at equipment maintenance at iba pang nationally or locally in demand occupations. Malinaw po ang mensahe na nais iparating ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagtutok sa kita, trabaho at skills na manggagawa mula sa agarang dagdag sahod hanggang sa pagbuo ng kakayahang makahanap ng mas sustainable na trabaho o kabuhayan.

At bago tayo magtapos, dagdag taripa sa imported pork products isinusulong na Department of Agriculture at mga leader ng hog industry. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang ating hog raisers laban sa patuloy na pagbaba ng farm gate prices ng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko T. Laurel Jr., tumaas man ng 6% ang local hog production sa bansa nitong unang semester ng 2026, tumaas din ang pork imports. Isang bagay na nakakaapekto sa presyo ng lokal na karne at kakayahan ng ating hog raisers or rather hog farmers na mag-uwi ng disenting kita at makapag-recover ng inventaryo. Kaya naman matapos ang pagpupulong kasama ang mga stakeholders ng hog industry, panukala ng DA na itaas ang taripa sa imported pork ng 10% sa 2027. Ayon sa kalihim, ang final recommendation ay itaas ang tariff rate sa 25 at 35% rate sa susunod na taon, habang plano rin na ibalik dito sa original na rate na 30% para sa in-quota at 40% para sa out-quota rates sa 2028. Maliban sa mas mataas na taripa, ay layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork jowls na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Iminungkahi naman ng industry leaders sa meeting na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat, pagigpit sa mga import shipments na may mas mababang tariff category, at ang paggamit ng updated reference value para sa imported pork upang maiwasan ang undervaluation.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino na nais maging pinuno ay nag-aaral para sa kahusayan upang sa problema ay makapagbigay agad ng tamang kasagutan at hindi palagi na lang nagmumukhang walang muwang. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Katatapos lamang na press briefing ng Undersecretary Claire Castro, in-mention ni Jose Castro, yung isinusulong ng Department of Agriculture na dagdag taripa sa imported pork products para ito sa 2027. Anya, para daw ito maprotektahan yung mga pork products ng bansa. Sa press briefing ngayong hapon na itanong yung money penalty para sa mga makikibahagi sa transport strike. Lalo't una nang sinabi ng pistol na tila natatakot na daw ang gobyerno. Sabi ni Jose Castro, walang kinatatakutan ng pamahalaan, nakatutok lamang anyang administrasyon sa paggampan ng kanilang trabaho at igibagan itong protestaan niya. Karapatan daw yan ng sino man at nagraman daw yan hinadlangan ni Pangulong Marcos yung mga anumang klaseng protesta. Ang bawal lamang anya yung mga lumalabag sa bata. Si Pangulong Marcos mismo anya kinikilala yung mga protesta o pagpapahayag ng saloobin. Muli anya yung paratang na mayroong kinatatakutan ang gobyerno. Kaugnay naman doon sa isa pang sinasabi ng piston na kulang yung piso fare hike na naaprubahan ng gobyerno. Sabi ni Jose Castro, ang hiling naman ng gobyerno is balancing pa rin yung sitwasyon para sa transport sector at sa ating mga commuter. Hindi kasi anyang maaari na isang grupo lamang yung panalo, pero ang pagtitiyak ng palasyo, lahat ginagawa ng pamahalaan para yung epekto ng Middle East crisis hindi ganun kabigat para sa mga Pilipino. Ang umaasa rin si ay binigyang diin ni Jose Castro na hindi binabaliwala ng gobyerno yung hirap na nararanasan ng ating transport sector. Lahat naman anya na maaaring gawin para sa kanila ginagawa na ng gobyerno, ngunit kailangan lamang anya na balansehin ito. Naitanong rin kung sa kabila nitong fare hike may cash aid pa rin na matatanggap yung ating mga POV driver. Sabi ni Jose Castro, hindi naman yan itinigil ng pamahalaan, maging yung fuel subsidy magtutuloy-tuloy pa rin yan para sa mga benepisyaryo. At doon sa denial ni VP Sara, kaugnay doon sa ibinibigtang sa kanya ng 1,000,000 pisong cash delivery, sabi ni Jose Castro, kung mapapatunayan yung mga ganitong aligasyon na totoo at mayroong mga ebidensya, dapat lamang naseryosohin at maimbestigahan ito. Si Pangulong Marcos kasi anya ayaw ng mga gawa-gawang kwento o yung mga tinahing istorya para lamang makapagpabagsak ng ibang tao. Pero kung may evidence, dapat imbestigahan lalo't pondo ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. Kaugnay doon sa naging pahayag ni VP Sara, na itong pahayag ni Rodolfo Gracioso laban sa kanya ay media stunt lamang ni Pangulong Marcos para pabagsakin siya. Ang sabi niya ni Pangulong Marcos, nonsense, fake news, at mahilig lamang magsinungaling yung mga gumagawa ng mga ganitong pahayag. Binigyan din ulit ng palasyo na walang basihan yung mga pahayag na yan ni VP Sara. Kung bakit nagsalita si Pangulong Marcos sa mga pahayag na yan ni VP Sara, sabi ni Jose Castro, paulit-ulit daw kasi yung mga ganitong aligasyon ni VP Sara, hindi pa rin tumitigil sa paninira kay PBBM at sa administration na wala namang ibang ginawa kundi magtrabaho lamang. Kaya hindi ay maaaring isabaliwala yung mga ganitong kasinungalingan mula sa mga obstructionists. So, may naman doon sa sinabi o sa babala ni Defense Secretary Kidoro na maaaring bumagal yung gains ng Pilipinas sa West Philippine Sea pagpasok ng 2028 o pag iba na yung leader ng Pilipinas. Ang sabi ni Jose Castro, si Pangulong Marcos, umaasa siya na yung susunod na liderato ng bansa makapagpapatuloy sa mga gains na naumpisahan na niya, kasama na dyan yung pagprotekta sa interes ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Anya, kung yung susunod na lider ng bansa hindi talaga makapilipino, may iba at may iba talaga yung mga nangyari at mga gains na nakamtan na ng Pilipinas sa pagprotekta sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kaya kailangan ang yun ay ipagdasal ng lahat ng susunod na leader ng Pilipinas, isang leader na mayroong puso para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Kaugnay naman doon sa naging ulat na yung ilan sa ating mga Filipino athletes na sumabak sa Asian Games nagre-reklamo dahil sa kakulangan ng suporta. Sabi ni Jose Castro, alam ng lahat kung gaano pinahalagahan ni Pangulong Marcos yung mga Mandalaro, yung mga kumakatuman sa Pilipinas, sa mga patimpalak sa ibang bansa. Kailangan anya ng pagtuunan ng pansin yan kung saan nagkulang, sino ang nagkulang, at kung yung mga ganitong pahayag ay mayroong basihan. Sakali atya na mapatunayan na totoo at mayroong mga umabuso, dapat mapapanagot ang mga ito. So kasalukuyan, hindi mo na anya magbigay ng komento ang palasyo, kailangan mo nang malaman yung punot dulo ng mga pahayag o pangyayaring ito, lalo't si Pangulong Marcos ayaw niya na hindi nabibigyan ng sapat na suporta yung mga Mandalaro ng bansa. At kapag mayroong mapatunayan na mayroong umabuso, tiniyak ng palasyo na mayroong mananagot. Ito na muna ipinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
19: Sports Radio.
20: Radyo Magazine.
21: Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM Collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
30: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
31: Para sa buong kapuluan, ganap na ang alauna ng hapon. Mga kababayan, magmula po sa ating naging press conference. Sa Palace Press Briefing mula kay Undersecretary Claire Castro, balikan natin ang ating pong feed mula po sa Senate Impeachment Court. Bago po yan, tanggapin muna natin ang ulat ng ating kasamahang si Ms. Melanie Valdos Reyes. House Prosecution nag-offer na i-withdraw ang Rule 26 o ang request for admission kung papayag ang depensa na mag-stipulate ng mga bank records. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
30: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
25: A Radyo Pilipinas coverage.
32: Magandang hapon, Alian. Inihayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na handa ang prosecution na bawiin ang request for admission kung papayag ang panig ng depensa na mag-stipulate at ito ay limitado lamang sa kondisyon hinggil sa mga bank records at direktang na idinirektang isinumitin ng mga bangko sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Jokno, ang iminungkahing kasunduan ay saklaw lamang ng 30 putos. Ito ay kung umiiral ba ang mga bank records na kung ang mga ito ay isinumite upang matukoy ng bangko bilang tugon sa subpoena ng Senate Impeachment Court at kung ang dokumento ay tunay o authenticated na kopya ng records. Nilinaw ni Jokno na hindi kinakailangan ni Vice President Sara Duterte na tanggapin ang bawat nilalaman ng mga entry, aminin na mali ang alinman transaksyon o sangayunan ang interpretasyon ng prosecution sa mga dokumento. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
0: These stipulations will be limited only to three basic matters. Number one, that the bank records exist. Number two, that they were produced by the identified banks pursuant to subpoenas issued by this honorable court. And number three, that they are genuine and authentic copies of the records maintained and produced by those banks. Ganun lang po kasimple, Your Honors. We will withdraw our request for admission if the respondent will agree to this.
32: Alian, una lang nanawagan si Jokno sa Senate Impeachment Court na huwag ibasura agad ang request ng depensa dito sa admission of evidences. Anya, ang kanilang kahilingan ay hindi nangangahulugan para sa respondent na si VP Sara Duterte para sa nauaminin ang sala o tanggapin ang interpretasyon ng prosecution. Muli pakinggan natin si House Prosecutor Shel Jokno.
0: Hindi po nagiging privilege ang isang dokumento dahil lamang nabanggit dito ang asawa, magulang o anak ng respondent. Hindi po natin pinipilit ang respondent na tumistigo sa kanya asawa. At kung meron mang particular na paksa na saklaw talaga ng privilege, yun lamang ang dapat tukuyin at resolbahan. Hindi po dapat ibasura ang buong request for admission dahil lang doon.
32: Iniit naman ni Jokno na ang dahilan ng depensa para hindi pumayag sa request of admission ay hindi justification para ibasura ang kabuuang hiling ng prosecution. Ayon sa depensa, ang Rule 26 o ang request for admission ay hindi angkop na i-apply sa impeachment proceedings. Ayon naman dito kay Jokno, ang pag-iral ng Rule 26 ay hindi para labagin ang kanyang right against self-incrimination o para ipasa sa respondent ang burden of truth. Muli si Representative Shel Jokno.
0: Your Honors, with due respect, none of the grounds raised by the respondent justifies the wholesale rejection of the prosecution's request for admission. First, the respondent argues that Rule 26 is inapplicable because impeachment proceedings are penal in character. But an impeachment trial, Your Honors, is neither an ordinary civil action nor a criminal prosecution. It is, as we have repeatedly said, a sui generis constitutional proceeding governed principally by the rules of the Senate sitting as an impeachment court.
1: As I have said earlier tonight, the...
31: Yes, go ahead, Ms. Lani.
32: Okay, Alian, para mapabilis naman ang paglilitis at maiwasan yung pagpapatawag ng napakaraming testigo, ipinaliwanag ni Congressman Jokno na inihain nila ang request for admission para matukoy kung alin ang tunay na pinagtatalunan ng mga documentary evidences mula sa mga bankong pinadala ng subpoena. Giit niya, ang mga bank records ay direktang ipinadala sa Senate Impeachment Court ng mga bangko at hindi na dumaan ang mga ito sa House Prosecution. Ngayon, Alian, dumako na tayo sa pagpapatuloy ng Day 30 ng paglilitis ni VP Sara kung saan ay nasa witness stand na si Police Major General Joe Rickson Sangalang ng Records Division ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
31: Maraming salamat kay Ms. Melanie Valdos Reyes na nakatutok dyan sa nangyayari pa rin Senate impeachment trial. Sa punto pong ito, mga kababayan, balikan po natin ang kasalukuyang nangyayaring live stream sa pagdinig pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: While we're waiting, Major Sangalang, yung nilagay niyong price doon is based on a brand new price.
4: Yes po. But, for the information po of everybody, sa FEO din po, nakalagay ang storage. So, lahat po ng mga baril na hindi pa po
3: nabebenta
4: ay nasa storage po ng PNP FEO. At doon na rin po kami nag-conduct ng market survey dahil nandun din po yung mga representative po ng mga dealers, ng mga gun store.
3: So, would you be in a position to say na brand new lahat yun nung na-acquire? Not necessarily.
4: Not necessary, sir.
3: So, would
4: but
3: you be...
4: I can check the record, sir, kung...
3: Would you be in a position to know kung binili niya yon o binigay sa kanya? No, also.
4: I can check the record, sir.
3: As to the mode of transfer or mode of
4: as to the mode of transfer, sir, I would like to answer again sa kanina po. Makita ko po sa system kung galing po siya sa gun store or galing sa tao.
3: Okay. Senator Judge Alan Cayetano is recognized.
5: Just on your
3: pleasure, sir.
5: Just on your point, presiding officer, just to clarify, Major.
4: Sige po.
5: So yes, pag sir. Nakalagay dyan yung date 2023 or 2024, so yung price mo is as of today or as of 2023?
4: As of today po. Nakalagay po dun sa baba ng certification po namin.
5: Yeah, so that wouldn't be fair because sa SALN, you can put acquisition cost. Sa SALN, you can choose between an acquisition cost and the how much it is today. So that's not on you kasi
4: yes, yes,
5: yan lang yung survey nyo. But
4: yes,
5: for, as Congresswoman Zamora said, for the public and for the Senator judges, diba? Yes, if I'm not mistaken, Mr. Presiding Officer, diba, you can put yung acquisition cost.
3: Yes, yes. I'm subject to that qualification, Your Honor. You may proceed, Honorable Zamora.
6: Thank you, Your Honor.
3: What is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
7: Mr. Presiding Officer, nasa break kasi ako kanina, may bisita ako, kaya
3: apa?
7: Hindi ko nabutin yung pag-upisa pa lang ng hearing. Natataka ako, ba't kailangan pa talagang ilagay dito as witness itong si, I'm sorry, what's your name, sir?
4: Major Jorickson Hilario Sangalang, sir.
7: Yeah, kasi from what I know, yung firearms pwede naman declare as personal properties. Lahat naman tayo siguro, lahat ng senator judges dito may barrel one way or the other. It's up to us na lang kung paano natin i-declare. Ako, in-itemize ko. I'm sure yung iba siguro sa mga senator dito, nilalagay sa personal properties. So gumawa ako ng computation, 51 firearms all in all, yung firearms ni BP Sara sa kanil Attorney Maneses. And kung ilalagay natin at 60,000 each, bawat isa, that's only 3 million. And nag-declare siya ng 31 million sa kanyang SALN. So, sobra-sobra pa yon. So, for me, sorry, this is a waste of time. Mas marami pa sana tayong pwedeng gawin. Mag-plenary na lang tayo. Marami tayong mga mapapasang bill kaysa sasalan natin siya. At, sorry, nothing personal about you. Para sa akin, irrelevant po itong witness natin dito. Salamat po, Mr. President.
6: Your Honor, a short manifestation in response.
3: Earlier, Senator Judge Rafi, the court made a ruling already regarding this witness. And we are trying to abbreviate the presentation of this witness so as not to, as you pointed out, unduly waste the court's time on this issue or matter, which most or some of the senator judges don't seem to appreciate the value of in relation to this article. But nevertheless, the court has already made, the presiding officer already made a ruling. So, Honorable Zamora, please continue.
6: Yes, Your Honor, we will be brief and we will show that it is not just 60,000 pesos per gun that was listed.
3: Kindly proceed.
6: Okay, thank you. Mr. Witness, item number 13 ang certification po ninyo patungkol sa mga firearms ni Vice President Sara Duterte.
3: Kindly zoom it in.
6: Refers to an M&P9 compact pistol. Magkano po ito?
4: 99,000, ma'am. Number, as of the current market price, ma'am.
6: Number 15 po ay isang Winchester rifle. Magkano po ito?
4: 120,000, ma'am.
6: Number 8 po, STI Legend pistol. Magkano po ito?
4: 167,000, ma'am.
6: May tatlo po.
8: Your Honor, may we... There is already a list, supposedly, of the market value. If we continue with this, we can already see it. Can we ask that this already be
6: Your Honor, just
8: irrelevant,
6: last
8: Your Honor.
3: A couple more, Honorable Zamora, and then
6: yes, Your Honor. Just the last two for the Vice President and another five for the Attorney Manscarpio.
3: And then, yes,
6: so
3: and then move on.
6: Then we will move on. Item number 7, 10, and 20 are Bushmaster rifles. Magkano po ang bawat isa?
4: 200,000, ma'am.
6: At item number 5 po, HK636C rifle. Magkano po ito?
4: 300,000, ma'am.
6: Puntahan natin ang mga firearms po. ni Attorney Manasseh Scarpio.
8: Your Honor, may we object again for it being irrelevant if it's going to be the same thing that would occur?
3: We'll register your continuing objection, Thank Attorney you, CJ. Kindly limit it to just three and then give us the total, Honorable Zamora.
6: Yes, Your Honor. Okay, we will limit it to actually just three. Yes. Item number five, Mr. Witness. Metrol pistol, magkano po ito?
9: 320,000, ma'am.
6: Item number 20, Mr. Witness, ng certification ni Attorney Man Scarpio sa Bruger and Thomet APC rifle. Magkano po ito?
9: 600,500, ma'am.
6: Okay. At item number 7, HK416 rifle. Magkano po ito?
9: 300,000, ma'am.
3: I don't believe it shows 300,000.
6: Item
3: counsel.
6: Number 17, seven, Mr. Witness.
9: 7 po ay...
6: 17, sorry.
9: Ah, 17.
6: 17 HK416.
9: 900,000, ma'am.
6: 900,000. Okay po. Base po sa inyong certifications, ano po ang total value ng kanilang firearms based on your market survey?
8: Your Honor, if I may only, apologies.
3: Yes, Attorney CJ.
8: The total here is irrelevant because the witness already admitted that these are just market surveys and it is not the acquisition cost. And that this certification is also misleading.
3: Subject to that qualification and subject to cross-counsel, let's go to the total just to
8: Thank you, Your Honor.
3: Set this aside already. What's the total for the guns allegedly owned by the Vice President and her spouse? Major Sangalang?
9: More than 7,200,000, Your
3: Kindly
9: Honor.
3: Give us the exact amount, sir. Na-add nyo ba, hindi?
9: I-add ko, sir.
3: May total kayo nung kay Vice President?
9: Meron, sir.
3: Then kay... state the total for each.
9: Okay. Kay Vice President Sara Duterte po ay 2,184,550. At kay Attorney... Manasseh Scarpio naman po ay 5,035,820.
3: And these again are based on your market surveys based on acquisition cost?
9: Yes. No, sir.
3: No, not acquisition cost. Market survey of market the price survey, of the sir. Guns.
9: And the price of the guns.
3: Not necessarily the acquisition cost of these
9: yes,
3: guns.
9: Sir. Yes, Your Honor.
3: Because you have no personal knowledge as to the actual acquisition cost.
9: Tama po, Your
3: if
9: Honor.
3: If any. Kasi baka binigay.
9: Tama po, Your Honor.
3: Okay. Honorable Zamora, you're a witness.
6: Thank you, Your Honor. Just a last few questions, Your Honor. Kanina nasabi niyo po na ang may hawak ng Type 5L tapay nangangailangan ng vault. Base po sa inyong knowledge, karanasan at experience o kaalaman, gaano po kalaki ang kailangan vault para sa mga baril ng mag-asawang Respondent Vice President and Attorney Man Scarpio?
9: Sa dami ma'am ng sa bilang po ng mga baril nila, technically po hindi po siya magkakasya sa isang normal size na vault. Considering po sa meron po silang rifle, ang standard size po ng rifle barrel is 14.5 inches plus the frame and the buttstock po. So medyo mahaba na po 'yun. Siguro po kailangan po ng malaki or marami po para ma-store po ito kasi once po na binili po natin yung mga firearms, included din po doon yung case nila. So kung i-store po natin sila properly, isasabay po natin yung case. Pero kung hindi naman po nila isasabay yung case, well, nangangailangan pa rin po ito siguro ng malaking vault or marami po.
6: Thank you, Mr. Witness. Para lang sa aming kaalaman, gaano kalaki ba ho ang isang gun vault?
8: Your relevance, Your Honor, and speculative?
6: Not speculative, Your Honor.
3: With your indulgence, Major Sangalang, posible po ba na ang isang kwarto na may double lock o may vault makonsiderang vault na for purposes of putting these firearms? A small, maliit na kwarto, parang bodega. Parang armory.
4: Sir, I don't want to

0: dyan na po nagtatapos ang ikada 30 araw ng ang paglilitis or yung Senate impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte, kung saan ang next trial would be held on October at bagong oras. It would start from 2:30 onwards dahil nga ito sa pagtalima ng bagong schedule ng Senado. Kung saan ay alam natin at doon nga po, no, doon sa mga pinag-usapan ngayon is yung unexplained wealth and so as yung SALN and yung business interests. Ayan, alleged unexplained wealth, false SALNs, and continued business interest, na kung saan ay nagkaroon ng cross-examination ang dalawang panig sa mga witness, na kung saan sina Mr. Rendel Sopeña, Chief Electronic Government Procurement Operations Division sa PhilJEBS, at yung marami ang napag-usapan with regards kung paano nga yung sistema ng pagkilatis ng PhilJEBS with regards doon nga sa mga contracts. Nagkaroon din ng interjection ang ating mga senator judges kay Sopeña naman sa iba't ibang aspeto na kung saan ay nangangailangan ng paglilinaw ng nasabing witness. Samantala, it's 1:38 in the afternoon. Kanina naman ay umupo bilang testigo or witness si Police Major Joe Rexon Sangalang bilang witness galing sa PNP Firearms and Explosive Office and Records Division. Ito naman ay kaugnay sa mga deklaradong firearms na nakikita o kaya inakadeklara sa joint SALN or SALN ni Vice President Sara Duterte and sa kanyang asawa na si Attorney Manassas. May mga ilang mga katanungan ng mga senator judges at meron namang ilang paglilinaw na ibinahagi naman ni Senator Juan Miguel Zubiri bilang isang gun enthusiast. Ika nga, sabi niya, talagang nakaakda sa batas na wala namang limit sa pagkakaroon ng armas so as it is registered, so as sumusunod sa batas at even on the transporting of it at sa ilang mga regulations, lalo pa doon sa aspeto ng if the firearms are declared antique or for collection, wala daw bilang yun. Kasi ika nga, if you are an antique collector and those certain items that you are collecting, wala talagang, you cannot limit a collector dun sa mga bagay na gusto niyang i-collecta, no? So it's just the same case on the acquisition and the collection of firearms. Ang importante daw is that you would be a responsible gun owner. Hindi na na-cross-exam ang depensa sa testigo na si Police Major Joe Rexon Sangalang. Paliwanag din depensa, ang mga testimonyo ni Sangalang ay malinaw naman na sa korte na hindi naman halaga or hindi naman may halaga kung magkano binili ng Vice Presidente ang kanyang mga armas, kundi ito ay market value lamang. Dahil isa sa mga mabilis mag-depreciate din when it comes to value is itong mga firearms. So, maaaring since the SALN is a regular declaration, no, of a yearly, maaaring may depreciation on some of the items that are already there. So, kumbaga, ang nakikita na papaloob are just market or fair market value. Napag-usapan din with regards on the requirement of having a vault or armory o paglalagyan ng mga nasabing armas. Ang sabi nga ni Presiding Officer Senator Judge or Presiding Officer Escudero, as long as it is locked and secure, kumbaga. Samantala, kumuha naman tayo ng iba pa mga detalye balita mula naman sa ating mga kasama dyan sa Senado. Una, pagtistigo ni Police Major Jorickson Sanggalang, tinutulan ng panig ng Vice Presidente. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
0: Luisa.
2: Norts, natapos na nga ang pagtestigo ni Police Major Jorickson Sanggalang, pero noong una ay umalma ang panig ng Vice Presidente sa pag-upo nito bilang testigo mula sa prosekusyon. Sa pagpresenta ng prosekusyon kay Sanggalang bilang testigo, binagyang diin ni Attorney CJ Narvasa, Defense Counsel, na hindi competent na tumestigo sa halaga ng mga firearms ng Vice Presidente si Sanggalang. Argumento ni Narvasa, hindi sakop ng trabaho ni Sanggalang bilang Chief ng Firearms and Explosives Office ang tungkol sa firearms appraisal. Wala umanong value ang kanyang testimonya, at kung pagbabasihan naman kung bakit iaharap ito bilang testigo ay ang 2025 rules ng Civil Service Commission o CSC, hindi rin ito aplikable dahil para lang ito sa mga SALN na isusumite ngayong 2026. Narito ang pahayag ni Attorney CJ Narvasa.
3: Your Honor, what she quoted was the 2025 CSC rules, which do not have application to the SALNs of the Vice President, as those will be applicable only for submissions beginning 2026, Your Honor. And also as regards the market value that the witness had already said, that again is irrelevant, because what is pertinent is the acquisition cost. So from the very beginning, the witness's testimony has proven to be no value. With all due respect,
2: bukod naman sa defense team, kinwestiyon din ng mga senator judges ang pag-upo ni Sanggalang bilang testigo. Pero sa kabila nito, pinayagan pa rin si Sanggalang na magbigay ng kanyang testimonya. Pero imbis naman na usisain pa nga ng depensa, hindi na nag-cross-exam ang defense team matapos ang direct examination. Katwiran naman dito ni Attorney Narvasa, nalinaw naman na ang halaga ng mga baril na ipinakita ni Sanggalang ay hindi acquisition cost kundi market value lamang. Sinabi na rin ng testigo na hindi siya sigurado kung totoong binili ng Vice Presidente ang mga baril na bago o luma o maaaring ito ba ay ibinigay lamang sa kanya. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney CJ Narvasa.
3: Your Honor, since the Honorable Presiding Officer already established that it is what the testimony was on the market share and not the acquisition cost, market value and not the acquisition cost, nothing to cross, Your Honor.
2: At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bago Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula panig ng depensa, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, inaantay pang naman natin ila sa ating mga kasama mula naman sa Senado sa panig na naman ng prosecution, na kung saan nagkaroon ng konting Which is really expected naman among lawyers na nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan. Although at the end of it, the reason why the presiding news officer is there para at least maliwanagan both sides kung ano nga ba yung nais ipahiwatig o kaya itanungin ng ating mga those who are trying to interject doon sa mga witness, no? Kaya naman, nagpalabas ng kanilang saloobin ang depensa on the reasons that they do not want to cross-examine si Sanggalang dahil nga daw yung mga ilan sa mga babanggitin niya ay not necessary at all at pwedeng ika nga ay it's not a needed testimony already that would be have to be recorded by a court, no? Kumbaga, it's already there and it's already established through the establishment also of the senator or presiding judge presiding officer na si Senator Chis Escudero. Na kumbaga sabi niya is that the amount or the value or the figures that was within the saliens are not the actual figure or amount of those declared units but fair market value. So possible na mag-depreciate and possible na impossible yung appreciation but rather on the depreciation. Samantala, sa panig naman ng prosecution, mag-asawang VP Sara at Mance Carpio nagmamay-ari ng 51 baril na nagkakahalaga ng 7.2 milyong piso ayon sa testigo na si Police Major Joe Sanggalang. Para naman sa detalye mula Senado, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Melanie.
4: Joe, magandang hapon. May 51 baril na nakarehistro sa ilalim ng kanilang pangalan, sina Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa, si Attorney Manases Mance Carpio. Kabilang ang 4 na Class A light weapons na may fully automatic functions, ayon yan sa records ng Philippine National Police na iniharap ngayon sa impeachment trial. Tumistigo si Police Major General Joe Rickson Sanggalang ng Records Division Chief ng PNP Firearms and Explosive Office o FEO na may 22 baril sa nanakarehistro kay Vice President Duterte habang 29 naman sa kanyang asawa si Attorney Mance. Iniharap ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang mga records bilang bahagi ng kaso ng prosecution sa ilalim ng Article 2 o yung Unexplained Wealth. Base sa records, may 16 na pistola, 2 revolver, 1 shotgun at 10 rifle si Carpio, kabilang ang isang Class A light weapon. Sinabi rin ni Sanggalang na parehong hawak ni na Vice President Sara Duterte at Carpio ang Type 5 licenses to own and possess firearms na nagpapahintulot sa mga sertipikadong kolektor ng baril na nagmamay-ari ng higit sa 15 nakarehistro na baril. Nang tanongin naman tungkol sa 3 Class A light weapons na nakarehistro kay VP Sara, kinumpirma ni Sanggalang na meron itong fully automatic function. Ibig sabihin, pag pinindot yung gatilyo, ay sunod-sunod na yung putok. Base sa records din ng FEO, ang pinagsama-samang kasalukuyang halaga ng baril ni VP Sara at maging ng kanyang asawa ay nasa 7.2 million pesos, 2 million kay VP Sara at 5.035 million naman kay Attorney Mance. Pakinggan natin ang naging daloy ng paglilitis kanina.
5: What's the total for the guns allegedly owned by the Vice President and her spouse, Major Sanggalang?
6: More than 7,200,000.
5: Kindly give us the exact amount, sir. Na-add nyo ba, hindi?
6: I-add ko, sir.
5: May total kayo nung kay Vice President?
6: Meron, sir.
5: Then state the total for each.
6: Okay. Kay Vice President Sara Duterte po ay 2,184,550. At kay Attorney Manasa Scorpio naman po ay 5,035,820.
5: And these again are based on your market surveys based on acquisition cost?
6: Yes. No, sir.
5: No, not acquisition cost. Market survey of the price of the guns.
6: And the price of the guns.
5: Not necessarily the acquisition cost of these
6: guns. Yes, sir. Yes, Your Honor.
5: Because you have no personal knowledge as to the actual acquisition cost.
6: Tama po, Your
5: Honor. If any. Kasi baka binigay.
6: Tama po, Your Honor.
4: Nards, inihain naman ng prosecution ng mga records ng baril bilang bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa mga ari-arian at interes sa pananalapi ni VP Sara sa ilalim ng paratang na hindi maipaliwanag na yaman. Kanina, Nards, sa press conference kanina, hiniling ng ilang house prosecutor at tagapagsalita ng prosecution sa impeachment court na silipin yung mga pahayag ni VP Sara kagaya ng recent pronouncement niya na sarsuela lamang itong impeachment trial. Anya, para maging patas dahil napadalhan nga ng show cause order ang dalawa nitong prosecutor ay tignan din yung mga pronouncement ni VP Sara na at direktang umanong umaatake sa impeachment trial na isinasagawa ng Senado. Mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay mula Senado para sa prosecution panel, Melanie Valdos Reyes. Samadala, yun nga, no, yung kumbaga type 5 na license na meron ang Vice President, no, Vice President rather, with regards on the acquisition or type of registration na meron siya. Paglilinaw lamang, type 1 pala, is type 1 license is those who have more than or maximum of 2 registered firearms. Type 2 license is maximum of 5 registered registered firearms. Type 3 is maximum of 10. So meron pala siyang limit, no? A maximum of 10, and type 4 is maximum of 15. But if you have a type 5 license, eh pwede tong mag-exceed more than 15, and this is given para sa mga certified gun collectors to own and possess more than 15 registered firearms. So yun po yung pagkakaiba type of classes from type 1 up to type 5. Samantala, it's 1:53 in the afternoon. Magbabalik po ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mainit na usapin ngayon ang PAC-Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAC-Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC-Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC-Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: At balik po tayo sa ating special coverage, yung paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At sa ating pagpapatuloy, alamin po natin ang ilang mga mahalagang detalye patungkol naman sa mga ilang mga or on the side, lalo pat magkakaroon ng ibang schedule or meron ng ibang schedule ang Senado para sa mga sa October, no? Para sa October na kung saan sa October naman ay if I'm not mistaken, talagang puspusan ang gagawin nilang pag-schedule sa ating sa paglilitis dahil magsisimula na ito ng hapon. Not on the usual na umaga, 'di ba? Sa ngayon kasi it's 10 a.m. saka pa lang magsisimula or diyan nagsisimula yung oras ng paglilitis, but now aalamin natin kung ano nga ba itong mga pagbabagong ito na gagawin at napagdesisyonan ng impeachment court. So let's see, mamaya-maya, ayan, andyan na. Para sa iba pa mga detalye sa mga kaganapan sa Senado sa pagpapatuloy ng impeachment trial, mga senator judges minungkahi or senator judge minungkahi ang amyenda sa safekeeping at limit sa pagmamayari ng baril. Para sa detalye, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Ninfa.
2: Yes, Nord, sa interjection at pagtatanungan ng mga Senator Judge, iminungkahi ni Senator Judge Raffy Tulfo na ripasuhin ng mga mambabatas yung kasalukuyang patakaran sa pagmamayari ng firearms, particular ang bilang ng baril na maaaring ariin ng isang private citizen. Sa impeachment trial, sinabi ni Tulfo na nagulat siya nang malaman na walang itinakdang limitasyon sa bilang ng firearms sa maaaring pagmamayari ng isang licensed gun owner, kabilang na nga yung mga high-powered firearms. Tinanong niya yung kinatawan ng PNP FEO na si Police Major Jerickson Sangalang kung maaaring magkaroon ng maraming Class A firearms ang isang private individual. Kinumpirma naman ni Sangalang na maaari itong gawin basta may lisensya o LTAP at patuloy na rehistrado yung mga armas. Dahil dito, sinabi ni Tulfo na dapat pag-aralan kung kinakailangan ang pagtatakda ng maximum na bilang ng firearms na pwedeng pagmay-ari ng isang tao, kolektor man o hindi. Ayon sa senador, mahalagang maiwasan ang posibilidad na maipon ang napakaraming armas sa kamay ng iisang individual at magamit ang mga ito sa pagbuo ng private army. Samantala, minungkahi rin ni Tulfo na baguhin ang paraan ng pagdedeklara ng firearms sa SALN. Sa halip na isama ang mga ito sa personal property, pinais niyang gawing itemize yung deklarasyon para maging mas malinaw ang mga ari-arian at maiwasan ang kalituhan. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Judge Tulfo.
3: Then, siguro, papalitan natin yung pagdideklara ng firearms sa ating SALN. Instead na ilalagay sa personal properties, ilagyan na lang as itemized tulad ng ginagawa para hindi nang magkaroon ng kalituhan tulad ng nangyari ngayon na pwedeng i-declara yun na kasama ng personal items. At pangalawa, nagtataka lang ako, hindi ko alam na pwede pala mag-own as many firearms as you can. So pwede tayo, ang isang tao pwede na magtayo ng private army, pwede na magtayo ng isang army na lalabanan ng gobyerno, pwede pala ang gantusawa up to 50, 60, 70, 100. You're allowed to do that pala. I didn't know that. I thought may limit, certain limits that you can own, especially the high-powered guns na pinapakita doon. I-revisit ng ating mga mababatas yung ownership of guns, whether you are a collector or not. Siguro dapat may certain number of guns na pwede ka lang allowed na mag-own. Otherwise, yung isang gun owner, pwede siyang maglagay ng isang armory at mag-hire ng mga goons at pagdating ng eleksyon, gagamitin niya yung mga baril na yon para sa kanyang tinatawag na private army. That's all.
2: Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na sapat na yung kasalukuyang firearms law pero maaari umanong amyendahan ang batas para mas maging mahigpit ang safekeeping ng mga baril. Sa impeachment trial, giniti Zubiri na hindi dapat iugnay ang hindi dapat agad iugnay yung mga private army sa pagmamayari ng maraming registered firearms dahil may mga patakaran naman at permit na kailangang sundin ang licensed gun owners. Ayon kay Zubiri, bilang kolektor ng mga Type 5 license holder maaaring magkaroon ng maraming firearms ang isang tao basta sumusunod sa requirement. Kabilang na nga yung wastong pag-iingat at pagkuha ng permit kapag ilalabas yung mga baril para dalhin sa shooting range o ibang lugar. Sinabi rin niyang karaniwang unlicensed firearms yung ginagamit ng mga private army at ilang armadong grupo habang ang licensed gun owners ay kailangang sumunod sa registration at iba pang requirements ng PNP. Ngayon man, minungkahi ni Zubiri na pagtuunan ng pagbabago ang batas sa ligtas na pag-iimbak ng mga firearms, lalo na dahil may mga insidenteng ginagamit sa krimen ang licensed firearms sa pagmamayari ng mga magulang o kamag-anak. Narito naman yung bahagi ng pahayag ni Senator Judge Zubiri.
4: Liable po yung gun owner. Hindi niya po pwede sabihin na hindi niya alam. So he's liable. So for that, I think that would make the firearms law even more effective, Your Honors. Pero I think at the moment, the firearms law, sapat naman po yan. And just point of information, I know there's no relevance to this investigation because really I think we should just be moving to other points of evidence, Mr. President.
2: Yes, samantala, Nords, nilinaw nga ni Presiding Officer Chief Escudero yung magiging schedule natin simula ngayong linggo at sa mga unang dalawang linggo ng October. Nilinaw niya na sa Wednesday, September 30 ay hanggang 2:30 lang yung ating impeachment trial. Ibig sabihin, hindi pa tayo whole day. At yung whole day natin ay magsisimula sa October 1, yan ay sa Thursday. Ang sinabi dati, yung whole day natin ay magsisimula ng 10 a.m. at magtatapos ng probably maximum na daw yung 7:30 ng gabi. So ang ating whole day ng impeachment ay simula ng October 1 and 2, that's Thursday and Friday. Tapos next week, from October 5 to 9, at yung susunod na linggo noon, ang October 12 to 15. Bukas ang iharap, ang inaasahan nating haharap na testigo ay si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. At kabilang din sa mga pinasabti naman ng impeachment court ay si Register of Deeds sa Davao City na si Kathy Baldonado, si Attorney Marco Pineda ng Register of Deeds din, at si Attorney Buenaventura ng AMLAC. Ayan, yun na yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa parte ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Mula sa Senado, ang ating mga kasama, Luisa Irispe, Melanie Valdos Reyes, at kaka-report lang na si Ms. Ninfa Asuncion. Samantala, yun nga po, malinaw na from September 31 ay ganun pa rin po yung schedule, like 2:30 yung pagiging paglilitis, and then by October 1 ay magsisimula na yung whole day. Yan na din ang pagsisimula o kaya ay pag-prepare ng Senado sa mga susunod pa na mga yung regular duty sa Senado na kung saan is yung budget hearing. It's a budget season already na yun naman yung tututukan ng Senado, kaya nais nila na bigyan ng malaking oras, no, ang paglilitis, because in the morning actually ang mangyayari nga daw sa mga senador is in the morning meron silang mga hearings, committee hearings, deliberations on the budget with other agencies, yan, mga ganyan, no. And by the afternoon on 2:30 yun naman yung gagawin nila na kung saan ay dire-diretso up until matapos or evening, no. So ang sinasabi nilang evening, possible by it will go beyond 7:30, 7 p.m. or go beyond as long as kaya pa at dapat tapusin yung paglilitis. So by October 1 and 2, 2:30 na po magsisimula ang impeachment trial sa Senado hanggang sa matapos ito sa anumang oras by evening. Sa Samantala, doon naman sa naging pahayag ng ilang mga senador patungkol na sa, well, by next week, no, or by tomorrow. Ito, by tomorrow muna ay ang uupo naman bilang witness ay Davao City Mayor Baste Duterte, which is kapatid na ni Vice President Sara Duterte. Ito naman ay para sa Article 2, yun na nga po, yung pagpapatuloy sa alleged unexplained wealth, false sale ends, and continued business interest. At sa mga susunod na araw ay sina Attorney Cathy Florence M. Baldonado bilang witness mula naman sa Register of Deeds ng Davao City. Isa pang witness ay si Attorney Marco Pineda, Department Register Deeds sa Samal, which is in Davao also. Attorney Ronel Buenaventura, witness from the AMLC, siya namang Executive Director mula sa Anti-Money Laundering Council. So yan po ang aasahan na magiging uupo bilang witness for tomorrow. Pero ika nga sa pagdaraos and the continued pacing sa paglilitis, baka yung ilan sa mga tinawag kahapon, yung mga sa mga susunod na araw na matatawag, no? But that's the intended list of witness that the prosecution has invited for the following impeachment trial, no? Na kung saan naman ay isa na dito ang hinihintay, iga nga ay ang pag-upo bilang witness ng kanyang mismong kapatid ng Vice President, si Mayor Baste Duterte, Mayor of Davao City. So bukas po yan, yun nga po sa Article 2 sa mga alleged unexplained wealth and other issues pa being embedded on that Article 2. Samantala, hindi naman iga nga nagkulang daw ang batas, sabi ni gun enthusiast and so as type 5 holder, type 5 holder ng license na si Senator Mig Zubiri. Ang kailangan lang is paano, specify kung paano ika nga magiging ligtas sa member of the family na hindi magamit yung mga kaukulang mga firearms na naka-imbak, simply na naka-imbak lang sa bahay, no? Ika nga, sabi nga niya, hindi naman pwedeng may mangilan-ilan na merong type 5 license holder na hindi naman pwede ika nga maibilang doon sa pagkakaroon ng private army, because some of those who has yung type 5 license are mostly collector. But sa kabuuan ay 7.5 million ang kabuang halaga ng mga armas na naideklara sa salent ng mag-asawa Duterte Carpio, na kung saan sabi nga is that these are based on market value na tiningnan ng PNP at not the actual acquisition or meron man na ibinigay. But nevertheless, ika nga, dapat alam. Sabi nga ni Senator Rafi Tulfo, I think i-itemize na lang daw, no? Sabi niya, i-itemize na lang daw na mismong I think the itemization that he's explaining is yung type ng baril, kung bigay, di ba? Kung binili, what year of accusation, na magkano. Kasi when in sa SALN mismo, no, sa SALN din, no, ay nakalagay din doon actually kung ano nga ba yung itemized or rather it is under the personalized item. Hindi natin masyado ano eh, kasi wala tayong, we're not of those government employees who are obliged to file SALN. Kasi minsan dun yun sa mga ano eh, elected personalities in government employees na yan, dapat magdeklara ng SALN. And the sad declaration of SALN is a yearly practice para at least ma-monitor kung ang declared na mga kayamanan nitong mga public officials ay naayon ba sa kanilang lifestyle, sa kanilang or sa kanilang sweldo, no, sa lifestyle nila, para may monitoring ang government with regards on how they on their income, lifestyle, and their properties. Kasama ito dun sa mga ino-observe or nililipon ng certain government offices like the ombudsman para ika nga matunton if ever sa mga ganitong pangyayari, mga kasong ganito ay nababalikan kung meron bang mga misleading o kaya misdeclared, undeclared na mga pagmamayari yaman ang ating mga public officials. So, gaya nga pa na nabanggit, meron pong pagbabago sa schedule this coming October 1. And the schedule would be 2:30 onwards. Sa schedule sa October 1 na po yan. Na kung saan ay aasahan na it would be a more lengthy trial, no? Not like itong 10 to 2:30. Mga 5 hours or 6 lang ata yung tinatakbo ng trial. Ngayon, from 2:30 hanggang sa matapos. There's no limit, no? Kumbaga, so ang mayayari, dalawang beses, from 2:30, no? Ay sunod-sunod na yan. Kumbaga, yung daily nila na trabaho ng ating mga senador would be more on their work as legislators on the morning, and then

0: Kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 30th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Norris Maginanaw, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko para sa iba pang mga balita. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Beyond the distance and help have what it takes to dethrone the reigning champions. And number 3, make a new identity at makapag-surprise this season by making it into the play-in or have a good run in the playoffs. Or number 4, basta makapag-show up. Gusto lang sa mga teams na hindi biniyayaan na magkaroon ng winning season. Okay, so those are the updates at least for the NBA Media Day. And of course, recipe to Bob Pettit. Some updates naman sa mga contractual events for habang off-season. Stephen Curry of the Golden State Warriors has agreed to a 2-year, $116 million contract. That's tying the franchise legend to the only organization he has ever known through his 20th NBA season. Now, kinumpirma po yan ng ESPN. And the deal includes a player option sa final season that's for 2028 and 2029. So, sabi ng ESPN, they presented Steph with several contract choices

0: in recent weeks. But eventually, he decided a pay cut and security over either a max contract or the uncertainty of stalling for more flexibility and information. May pa-expire na ho kasi yung kontrata ni Steph Curry, so at least nagkaroon siya ng 2-year contract. And who knows, if they have more salary cap room, build a contender around him in the future and make one final run for him to win another championship sa kanyang resume, itong si Steph Curry. Some injury updates. Kent Knupel ng Charlotte Hornets, wala po sa preseason. Meron siyang left hamstring injury. Dahil po roon, rolled out po itong si Kent Knupel, and the same with Grant Williams. Siya naman, right hamstring naman yung injury. So, hindi po makakalaro itong sina Knupel at Grant Williams for the preseason. They start their preseason on October. They start the season against Brooklyn on October 22, Philippine time. And finally, mga kaibigan, at least sa NBA matters, Chicago Bulls nagkaroon ng trade. They traded Rob Dillingham to the Charlotte Hornets, pang kapalit si Buddy Hield, tsaka cash considerations. Si Dillingham ay number 8 pick ng 2024 NBA draft and appeared for 30 games with Chicago, averaging 9.6 points and 2.8 assists. So, in the meantime, Buddy Hield is sa mga veterans, and we'll see how he can help with this Chicago Bulls squad in this upcoming season. Ano? New head coach, and of course, syempre, with a lot of positivity, along with yung bago na lang pick na si Caleb Wilson. Tama, Caleb Wilson. Oh, so there's a lot of excitement. So let's, and para siya sa mga favorites to win the Rookie of the Year. So let's see how will Caleb Wilson and the rest of the Bulls bring this one to bring Bulls back to where they should belong. Masyado na tingin na hype. They're not gonna win their 7th title this year, this season, not yet. But at least, syempre, I mean, makabalik man lang sa ano, sa to relevance, compete for the playoffs, and who knows if they can make a deep run. Okay, Philippine Standard Time, 26 minutes after 2 p.m. We'll take our only halftime break. Well, isa lang naman talaga halftime break natin. We'll have some few Asian Games updates dito po sa Talk NBA dahil ang inyo pong Sports Radio 918 patuloy pong pagtutok sa ating mga bayaning atletang Pilipino at Pilipina lumalaban para sa bayan sa 2026 Asian Games. So we'll continue with Talk NBA. We'll just take this halftime break, mga kaibigan. Don't go away.
1: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
4: mula September 19 hanggang October 4
3: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
3: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.
0: Alright, Philippine Standard Time, 29 minutes after 2 p.m. Just give us some 3-4 minutes, mga kaibigan, dito po sa ating Talk NBA Sports Radio 918. May konting Asian Games segment lang tayo, mga kaibigan. First of all, congratulations kina Kaloyulo at saka kay Chloe sa kanilang engagement. Matagal na pala yung engagement nila. So, well done kina Chloe and Carlos. At let's celebrate love together, mga yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Okay? And also, shout out sa ating Sepak Takraw squad. They are going into the finals of the PH Women's Doubles. They defeated the Laos 15-10 at kalaban po nilang Vietnam bukas, September 29. So, go sa ating Sepak Takraw squad. And our Blue Girls finally got into the win column after beating South Korea 7-3 sa pagpapatuloy po ng preliminary round ng softball ng 20th Asian Games. Meron pang isa eh. Yung sa esports, what do you call, tennis pala. Tenny Madis, Steffi Aludo, abante po sa next round matapos ang kanilang panalo kontra sa isang Indonesian pair. Same, abante sa quarterfinals sina Sisi Rondina at Bernadette Pons. Abante rin sa quarterfinals sina Kylian Progelia at Sofia Pagara. Unfortunately, Patrick Kudu didn't make it into the podium. Na-accidente po nung finals, but he's okay. Yun ang mahalaga doon. Bronze medal again for esports, courtesy of Seabolt, sa honor of Kings. Alright! And that concludes our Talk NBA for this afternoon, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Programming advisory, since Asian Games po na yun at nasa Final Four na po ang men's at women's football, we're gonna be doing football connection for Tuesday, Wednesday, and Thursday, mga kaibigan. Same time, around in the afternoon, bago po ang ating sports news roundup. In the meantime, we also encourage to give us a like, follow, and subscribe sa aming mga social media channels po. On Facebook, facebook.com/sportsradio918. Twitter or x.com/sportsradio918. Subscribe po sa aming YouTube channel sa Sports Radio 918. And please visit our website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. And download the PBS Receiver app. Get it in Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. At syempre, sa aming PBS Receiver app, nandun din po yung mga radio stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publico, The Capital 104.3 FM, 87.5 Republican One, Radyo Magazine, Radyo Pilipinas World Service, at ang iba't ibang radio stations ng inyong Presidential Broadcast Service. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Talk NBA for this week, mga kaibigan. On behalf of the men and women of your institution and Philippine Sports Broadcast, sa ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, at sa coaching staff din natin sa Master Control for this afternoon, si Engineers Edmund Obra, ni Derek Quintoriano, Rodson Hustinian, also andyan din si Boss Jamar Trocamora and Executive Producer Timmy Tapales. Ako po si Aaron Bayato. Thank you very much for tuning in sa Talk NBA sa Sports Radio 918 AM. Godspeed sa Philippine Sports, sa atin ng West Philippine Sea, at mga kaibigan, patuloy po ang pagtutok, pagsaludo, at pagdarasal ng inyong DZSR Sports Radio 918 sa ating Team Pilipinas sa 2026 Asian Games. 400.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yung tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar
12: magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU, kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
13: Mainit na usapin ngayon ang tax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at naman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang tax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang tax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pagkunlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo.
1: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Colab.
22: Public Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
24: at lakas ng AM
25: sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa
27: para sa mas malawak na
28: serbisyo publiko.
29: Radio Mag 1278.
30: Sports Radio 918.
31: Radio Pilipinas.
32: Radio Publico
33: 738.
34: At Radio Pilipinas World Service.
35: Mapapakinggan na
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3
38: the AM and FM collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radio Pilipinas.
41: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
42: Radio Pilipinas is on Viber.
43: Viber.
42: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
43: Receive credible news and information.
42: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
43: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
42: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
44: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
45: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
44: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
46: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
44: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
47: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
48: I love it when you call me Senorita.
49: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
47: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
50: Pauso.
47: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
44: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
51: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
51: Ang kahandaan sa manibela siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
51: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
51: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
51: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Under time, 2:50.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pinakahuling bintang ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon, tinawag na fake news at nonsense ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Paulit-ulit na lamang at wala pa ring basehan ang mga pinakahuling aligasyon ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong sabihin na media stunt ng administrasyon para pabagsakin siya. Ang naging pahayag ni Rodolfo Gracioso na tumanggap umano siya ng maleta ng pera. Kung matatandaan, lumutang si Gracioso Jr. na nagpakilala ng dating security aide ni former Speaker Lord Alan Velasco at nag-akusa naghatid siya ng mali-maletang pera kay Duterte sa utos-ungano ni Velasco. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mismong kay Pangulong Marcos nagmula ang mga salitang nonsense at fake news ang mga akusasyon ng Vice Presidente laban sa administrasyon. Sabi ni Castro, si Pangulong Marcos ang tumawag sa kanya upang ipaabot ang reaksyon sa pahayag ni VP Sara na desperado umano ang administrasyon na pabagsakin ng ikalawang pangulo sa pamamagitan na ng pagtutulak ng charter change at umano'y pagpigil sa 2028 elections. Sabi ni Castro, tinawag ni Pangulo Marcos na mga buwaon o mga sinungaling ang mga taong gumagawa ng ganitong mga akusasyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magpepresenta ng ebidensya ng depensa, posibleng lumagpas o umikli ng 30 araw si Luisa Irispe sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ng panig ni Vice President Sara Duterte na posibleng umikli o humaba ang kanilang panahon para magpresenta ng ebidensya depende sa kanilang strategiya. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, kahit nakalagay sa kanilang pre-trial brief sa impeachment trial na at least 30 days sa magiging pagpapresenta ng kanilang ebidensya, pwede pa itong mabago. Titignan pa nila ang mga ipepresentang ebidensya, gayon din ang kahalagahan ng mga testigo na iyaharap nila sa impeachment court. Pero ayon naman kay Attorney Poa, sa ngayon, hindi pa rin niya masagot kung tatagal ba hanggang Disyembre ang magiging pagdilitis. Samantala, muli namang sinabi ni Poa, handa silang sagutin ang lahat ng aligasyon laban sa Vice Presidente at gagawin nila ito kapag tapos na ang prosekusyon sa paglatag ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Kiko Pangilinan nanawagan ng province by province plan kontra Super El Nino. Si Nifa Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan sa Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan sa national government at mga lokal na pamahalaan na agad na maglatag ng province by province preparedness plan para sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Ayon kay Pangilinan, dapat tukuyin sa bawat lawigan ng mga lugar na mataas ang panganib sa drought at dry spell, available na irrigation water, mga pananim na nakatanim na, mga komunidad na magsasaka at mga isda na maaaring maapektuhan at mga hakbang na dapat gawin bago pa magkaroon ng malawakang pagkalugi. Hinimok ng Senate ang Department of Agriculture, National Irrigation Administration, BFAR, PAGASA at LGUs na gawing localized sa mga paghanda laban sa epekto ng El Nino. Ayon kay Pangilinan, kailangan pabilisin ng DA at NIA ang pagkukumpini at rehabilitasyon ng mga irrigation systems lalo na sa drought-prone area sa tiyakin ang napapanahong pamamahagi ng drought-tolerant seeds at iba pang agricultural inputs. Dapat din anya maghanda ang gobyerno ng mabilis na assessment sa crop process, affordable credit at insurance at recovery assistance para hindi malubog sa utang ang mga magsasaka at mangisdang mawawala ng kita dahil sa El Nino. Hiniling din ni Pangilinan sa BFAR na bantayan ang mga fishing grounds, inland waters at coastal areas na maaaring maapektuhan ng matinding init at pagbabago sa kondisyon ng tubig. Samantala, sinuportahan din ni Pangilinan ang panawagang muling buhayin ang Presidential Task Force on El Nino. Anya, maaaring magsagawa rin ng Senado ng oversight hearing para talakayin ang reactivation ng task force at kahandaan ng pamahalaan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of the Interior and local government nanawagan sa mga LGUs na protektahan ang West Philippine Sea. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Inimok ng Department of the Interior and local government ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang proteksyon sa maritime resources ng bansa. Kasabay ito ang panawagan na suportahan ang mga coastal community na apektado ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Ginawa ang panawagan bilang bahagi ng 2026 Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Ayon kay DILG Assistant Secretary Lilian De Leon, mahalaga ang papel ng LGU sa pangalaga sa karagatan at likas yaman. Ibinahagi naman ni Masinloc Mayor Hazel Lim ang epekto ng West Philippine Sea situation sa mga lokal na mangingisda. Aniya, may mga bangkang hindi na makapangisda dahil hindi na makalapit sa mga bahura. Binigyang diin ng National Maritime Council na apektado rin ang WPS issue, ang kabuhayan at food security ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mawakas na balita, 30% na bahagi ng tourism revenue ay para sa mga komunidad. Ito'y isinusulong. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Report.
6: Isinusulong ni Solid North Portales Representative Ching Berno sa agar ang pagpapatibay ng panukalang batas. Nasisiguro na makuha ng mga komunidad ang kanilang bahagi sa kita mula sa turismo. Sa ilalim ng House Bill 3110 o Community-Based Tourism Bill, hindi ba mababa sa 30% ng tourism revenues mula sa community-managed tour sites ang ilalaan sa komunidad para sa muling pamumuhunan. Layunin itong gawing bahagi ng national at local tourism planning ang community-based tourism. Bubuo rin ang community-based tourism support program sa ilalim ng Department of Tourism para magbigay ng grants, technical assistance at capacity building sa mga community-led tourism enterprise. Ayon sa mababatas, dapat makinabang ang mga komunidad na namamahala sa mga tour site at kita mula sa turismo. Mahalagaan niya ang community-based tourism upang ang mga polisiya na nakabatay sa aktwal na pangangailangan at sitwasyon ng mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalawak
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3
7: Collab
0: World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe It will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aaring na tama, makabuluhan at napapanahong informasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.

0: Sa BIA, kung gusto niyo po ng reliable na impormasyon at makabuluhang talakayan na may tunay na ambag sa ating komunidad, samahan niyo po kami dito sa Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po si Ember Cortez.
1: At syempre, kasama pa rin po niya Jenny Ren from PIA-NCR.
0: Ayan, kami po ang inyong host sa hapon na ito. At syempre, sama-sama po tayong mag-enjoy ng merienda habang nagkukwentuhan. No? Ang programang ito pa rin po ay patuloy sa nahatid sa inyo ng Philippine Information Agency. At mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM. O, diba? FM pa rin tayo. O, yan. Pero kung nasa bahay naman po kayo, pwede rin po kayong manood sa amin sa channels 45 to 49 ng Afford the Box at channels 3 ng TV Plus. At kung nasa social media naman po kayo, tama-tama, makisabay po kayo sa ating live streaming sa ating official Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga kapiyay? PIA, puntahan nyo na po ang mga Facebook pages na yan. I-like, i-follow, i-share. At syempre, be updated always. Mm-hmm. O, diba? Heto na nga mga ka-PIA, sa huling linggo po ng Setyembre.
1: Talaga ba? Napakabilis.
0: Bilis, no? Parang hinugot lang yung September, you know? Pero wake me up when September ends daw. So, malapit na. Ayan. At today po may special reason po tayo para mag-slow down at magsama-sama po tayo sa bonding natin bilang pamilya. Dahil ngayon po, i-prenoklama po na half day, no? Para sa kainang pamilya mahalaga. Day. Para mabigyan po ng oras yung mga pamilya natin ayon sa Malacanang, hanggang alauna na lang po ang ating pasok.
1: Nahuwi na sila kanina.
0: Kanina. So ngayon, magkakasama na siguro yan sa kanilang mga bahay. Sana all. Pero excited tayo mamaya, diba? Syempre, kailangan, hindi lang po ngayon, pero araw-araw ay mag-share din tayo ng oras sa ating pamilya para yung mga mahal natin sa buhay or yung mga anak natin, syempre, lumaki rin na kasama rin tayo sa
1: core
0: kanila.
1: Core memories yun.
0: Diba? Syempre, 8 days na lang po. Pasko na.
1: Parang huling countdown na nakita ko, 92.
0: 92.
1: Ngayon, 88
0: na lang. Diba? Parang ano talaga eh. Parang hinuhugot na lang talaga eh. Before we know it, syempre, ano na yan, maghahanda na tayo ng Noche Buena at andyan na naman ang spaghetti natin na tatlong araw nating iinitin.
1: At fruit salad.
0: No, parang kapapasko lang po, pero Christmas at PIA anniversary countdown na naman po tayo, no? Milestone anniversary pala.
1: Yes.
0: 40 years na po ang Philippine Information Agency sa December 24, the eve of Christmas, 'di ba? So, pero bago po tayo tumungo diyan, mga kababayan, atin muna yung mga paunahing talakayan po natin. Alamin po muna natin yung mga latest na impormasyon at balita at mga kaganapan dito sa ating bansa. At para ihatid po, narito po si Miss Jenny Red para sa In the News.
1: Balita ngayong araw, transport groups nagpasalamat. Kay Pangulong Marcos sa taas pasahe, nagpasalamat ang mga transport groups kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagtugon sa kanilang panawagan para sa taas pasahe. Ayon sa mga grupo, makatutulong ang fare adjustment upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang operational costs. Epektibo ngayong araw ang inaprobahang taas pasahe para sa mga public utility vehicles o PUV sa ilalim ng fare adjustment na inaprobahan ng Department of Transportation na dagdagan ng piso ang minimum fare ng mga traditional jeepney sa unang 4 na kilometro na mula 13 pesos ay naging 14 pesos, habang 2 piso naman ang dagdag bawat susunod na kilometro. Para naman sa mga modern jeepney, tumaas ng 2 piso ang base fare na mula 15 pesos ay naging 17 pesos. Susunod nating balita, epekto ng Super El Nino pinaghahandaan na ng pamahalaan. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buhayin ang Task Force El Nino bilang paghanda sa posibleng matinding tagtuyot at epekto nito sa agrikultura batay sa National Action Plan for El Nino. Kabilang sa mga prioridad na sektor ang tubig, pagkain, kuryente, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Nakipagpulong na rin umano ang Pangulo sa National Irrigation Administration upang talakayin ang mahakbang sa irigasyon at paghanda laban sa inaasahang matinding tagtuyot, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layo ng Pangulo na maging maaga ang pamahalaan upang mabawasan ang maaring pinsala ng mainit na panahon.
0: Ayan, no, inaasahan natin na papasok pa lang yung El Nino pero lahat ng mga assets ng ating pamahalaan ay ginigear na towards preparatory ano, no, sa mga effects nitong El Nino. Mm. Napaka laki po kasi ng magiging epekto nito sa atin sa buong bansa, hindi lang po dito sa Luzon. O, dahil yung mga agrikultura natin, mm-hmm. yung mga ibang ano natin, ano ba 'to, yung mga harvest, mga fish, ano pa rin
1: food
0: natin.
1: Supply, oo, yan. Mga water supply natin. Kailangan po maintindihan ng mga kababayan natin. May, yung iba kasi siguro nagtataka pa rin, ha? Months? Ano Super El Nino? Opo, onset na niya actually.
0: Tapos, ang mangyayari nito ay mas onti ang magiging mga bagyo na darating. Mm-hmm. Pero actually, kapag El Nino, usually, by history, mas malalakas ito eh. Mas madalang, pero mas malalakas.
1: Kasi para siyang humihigop. Humihigop. Tapos yun din yung ibubuhos.
0: Yun.
1: So, inaasahan ang effect nito hanggang March or April 2027.
0: Ayan. So, mga kababayan, habang naghahanda na rin po ang ating pamahalaan para dito, syempre, tayo rin po ay alamin na rin po natin kung ano yung mga pwede natin gawin para hindi po tayo masyadong yung epekto nito ay hindi masyadong mapinsala ang kung tayo man ay mga nasa agrikultura or ano, paghandaan na rin po natin. Anong susunod natin na balita, Ms. Jen?
1: Susunod at huli nating balita ngayong araw, NCRPO naghahanda na para sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa Metro Manila. Pinalalakas na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, ang security preparation sa Metro Manila para sa papalapit na 49th ASEAN Summit and related summit sa November. Mas paigtingin pa ng NCRPO ang police visibility at seguridad sa mga ruta at venue ng summits kasabay ng intelligence at information monitoring upang matiyak ang seguridad sa mga lugar na pagdarausan nito. Ayon sa NCRPO, nakikipagtulungan din sila sa Armed Forces of the Philippines o AFP upang matiyak na pulido at maayos ang deployment ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang lugar.
0: Ayan, at siyempre mga ka-PIA, sa social media era natin ngayon, isang click lang pwedeng mag-viral agad ang isang post, video or balita. Kaya importante po na maging mapanuri tayo, mapagmatsyag at responsable po tayo sa bawat impormasyong makikita natin. Tandaan, hindi lahat po ng nakikita natin sa social media ay totoo, no? So, yung mga videos na yan, minsan kasi
1: lalo na ng AI generated.
0: So mag-ingat po kayo, no, bago kayo mag-like, mag-share at mag-comment. Mm-hmm. Pause muna tayo. Mm-hmm. Suriin po muna natin yung source at syempre i-verify po muna natin yung impormasyon. At siguraduhin galing po ito sa lehitimong sources at mapagkakatiwala ang sources dahil sa digital age po ngayon, ang responsableng pagbabahagi ng impormasyon ay katumbas ng responsableng pagpapakalat ng katotohanan. Kaya mga ka-PIA, bago pindutin ang share button, matutong mag-fact-checked. Kaugnay po niyan, mga kababayan, nagbabala po ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev laban po sa peking testimonial at endorsement po na ginagamit ang pangalan, larawan o pagkakakilanlan ni Secretary Arsenio Balisacan para po makapaglinlang ng mga investment at financial schemes po. Binibigyan po diin po ng DepDev na hindi po sila nag-e-endorso o sumasali sa anumang pautang, fundraising, investment o online financial transaction. Hinihikayat po ng publiko na huwag magbigay ng personal o financial na impormasyon na magpapadala kuno ng pera no, sa mga kahinahinalang accounts. Verifikahin po muna ang impormasyon sa official na channels ng DepDev at i-report po ang mga kahinahinalang post sa DepDev PR at depdev.gov.ph. Ayan po, DepDev PR at depdev.gov.ph or sa official Facebook page po ng ahensya. O, diba? Ayan po yung mga ating quick roundup, no, Ms. Jen? Maraming salamat sa ating mga pangunahing balita at mahahalagang kaganapan sa araw nito. Mga ka-PIA, alam nyo na, i-drop nyo po ang inyong mga tanong, question, komento at reaction at comments natin dito sa live stream. At babasahin po natin yan maya-maya. Babanggit din po kami ng mga may birthday.
1: Marami rin
0: may birthday ngayon eh.
1: Bagong graduates dyan.
0: last week ng September. O, diba? Baka mamaya may pahabol pa na ng mga September babies, yes, na gusto niyong batiyan. Pero mga kababayan, ngayon naman po, ready na ba ang brain cells nyo? Dumako na po tayo sa isang segment na magpapatalas po sa inyong isip. Susubok po sa ating kaalaman at siguradong may konting alam ko to,
1: ba?
0: Diba? Alam nga ba natin, no, moments? Kaya umanda na po, ipamalas sa inyong kaalaman dito lang sa Think PIA.
1: Question of the week ay, ano ang pangunahing tungkulin ng FTI sa Benteng Bigas Program? Is it A, magtakda ng presyo ng palay? B, mag-accredit ng tindahan at mag-distribute ng bigas? Baka naman C, magbigay ng libreng bigas? O D, mag-imbento ng bagong uri ng palay?
0: Gusto ayan, mag-imbento ng bagong uri ng palay. Why not, diba? Siyempre kung makaka...
1: What if?
0: At yan po ang ating Think PIA question of the week. Mga ka-PIA, wag po kayong magpahuli. I-drop nyo na po yung sagot sa ating comment section ng ating live feed. Ayan, marami na po tayong mga nanonood ngayon. No, abangan po natin mamaya kung tama ang inyong kasagutan. Pero ito usually yung weekly questions natin. Prelude yan ng pag-uusapan natin ngayon. Eh, no? So, nabanggit na kanina 20 pesos na bigas. Marami po siguro tayo mapapag-usapan dito kasi ang dami nating mga mamamayan na nakaabang po dito sa 20 pesos na bigas. No? At syempre, wag na natin patagalin mga ka-PIA. Simulan na po natin ang bagong linggo sa isang makabuluhan at napapanahong talakayan dito lang sa Tinig ng Masa. Ayan, ngayong hapon po mga ka-PIA, pag-uusapan po natin yung programa na talagang ramdam po sa bulsa at hapagkainan po ng ating mga Pilipino. Siyempre, mag-share-share sila mamaya ng meal. No?
1: Kailangan, diba? Siyempre may kanin.
0: Oo, benteng bigas. Staple na yan sa mga Pilipino. Hindi pwedeng mawala ang 20 pesos na bigas or ang bigas sa ating mga hapag. No? Pero siyempre, ang tanong, paano po makakarating ang abot-kayang bigas sa mga Pilipino na nangangailangan nito? Dito papasok ang mahalagang papel po ng Food Terminal Incorporated o FTI. Mga kababayan, ha, yung mga commuter natin, ang iniisip lang dun sa FTI,
1: terminal.
0: Pero napakahalagang ano po ito, napakahalagang ahensya po ito ng ating pamahalan. Ito po ang state-owned corporation na kasama ng Department of Agriculture sa pagpapatupad at pagpapalawak ng nasabing programa. Kaya ngayong hapon po, alamin po natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa Benteng Bigas. Meron na program mula kay Attorney Mark Christopher Babor, Vice President for Operation, at Mr. Ron Timothy Borja, Assistant Project Manager, Rice for All Program ng Project Management Team ng Food Terminal Incorporated. Isang magandang hapon po at welcome po sa ating programa, Attorney Babor and Sir Borja. Si Ember at si Jen po ito.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Oh, ayan, napakakisig ng ating mga
1: talagang dumayo dito sa atin. Dito. So maraming salamat po.
0: Thank you. Ayan, sir, para po sa ating mga makikinig ngayon at manonood, kasi 20 pesos na bigas, ang unang-unang tanong po ng ating mga kababayan, saan ba nito nakakabili? Saan, maaari nyo po bang ibahagi sa amin yung mga centers kung saan sila pwedeng mag-avail ng 20 pesos na bigas?
2: Okay. So yun ho ating

0: Areas po namin, I mean, sa mga government agencies o na partners namin, mm-hmm. nagkakanda ko sila ng selling ng bente and bigas. And like, mm-hmm. yung BPI, yung Bureau of Animal Industry, mm-hmm. yung sa FTI, sa FTI mismo ho, meron din ho kami yung redemption site doon, mm-hmm. or selling site doon, and all other partner agencies ho namin dito sa area. Even COA ho, meron ho kaming from time to time, nagbebenta sila ng benteng.
1: I see. So, ang dami rin palang outlets. Sir, iklaro ko lang para sa ating mga makikinig at manonood, no? Ang 20 pesos na bigas ay separate po to dun sa mga Kadiwa centers natin, no?
0: Separate po. Bali po, yung Kadiwa centers natin is a center na create ng ating Department of Agriculture. Mm-hmm. Isa lang hong component doon. Yung benteng bigas. So, parte ho siya kasi agricultural products. So, yung Kadiwa sites, isa ho yung bigas doon, yung benteng bigas.
1: I see.
2: Pag Kadiwa, kasama niya yung mga murang gulay, yeah. Ng ating mga... Ano,
1: so, ibig sabihin, ang 20 pesos na bigas na center ay pwedeng stand alone.
0: Pwedeng stand alone.
1: Not necessarily nasa Kadiwa center.
0: Totoo po yun.
1: I see. Pagdating naman, sir, sa mga... yung pwedeng maka-avail ng 20 pesos na bigas, kasi I understand before may mga vulnerable sectors muna ang inuna natin, you know? Asan na ba tayong ano ngayon, parang sector ngayon na or anong sector
2: pwede
1: na sir
2: na
1: ang
2: lahat?
1: Pwede na ba ito sa lahat or priority sectors pa din po tayo?
0: Okay, unfortunately ho, hindi pa ho totally lahat. Mm-hmm. Pero yung beneficiary group ho ay parang all encompassing na din, like senior citizens, solo mm-hmm. parents, PWDs, mm-hmm. Even yung
3: four piece,
0: farmers and fisher folks, uh-huh. jeepney drivers, tricycle drivers, uh-huh. and even yung mga teachers and non-teaching personnel ng DepEd, pwede na sila makakuha ng benteng.
1: So marami-rami na. Marami-rami.
2: So linawin natin yung requirement. May nakikita kasi tayo online, may kailangan dalhin yung ibang sectors pa as proof. Yeah. Na part sila. Sino po kaya sa kanila yung mga kailangan magdala ng, aside from their ID, extra proof na part sila ng sector na yun?
1: Mm-hmm.
0: Bali po, kung senior citizen ho kayo, then therefore your mm-hmm. senior citizen ID nyo. Mm-hmm. Kung solo parent ID kayo, solo mm-hmm. parent ID din po mm-hmm. ang parang. O kung PWD ho kayo, yung PWD ID. It's important because yung allocation po for this beneficiary group is different from others. Mm-hmm. Bali ho, kung nandun ka sa PWD, senior citizen, solo parents, and mm-hmm. then 4Ps, mm-hmm. 30 kilos so ang allocation nyo monthly. But you can only mm-hmm. Get or purchase sa pagpunta nyo sa mga redemption site namin ng 10 kilos.
1: Mm-hmm.
0: For all other beneficiary group, that's 10 kilos per month ang allocation. Mm-hmm.
1: Paano yung...
2: Diagnosis and fisher folk. Ano po ang kailangan nila dalhin?
0: Certificate. IDs po. And then, meron din ho ang fisher folks natin ng ID for...
2: Yun ang huwag nilang kakalimutan.
1: Huwag niyang kakalimutan yun. And... paano yun yung requirement pag i-register ka as beneficiary. So pagdating po doon, halimbawa registered na ako, pupunta na lang po ako doon. Meron ng parang database sila na pag parang i-referan.
2: Or kailangan dala pa rin po nila physically yung IDs and yung
0: kailangan din po dala nila yung IDs nila. But we also have a system in place para ho ma-counter check whether they are coming from the beneficiary group.
1: I see.
0: But, you know, there are also problems sa mga areas na hindi malakas yung signals.
1: Totoo.
0: Minamanual po natin yun. That's why it's important na magdala sila ng kanilang mga IDs. Para kung hindi sila hindi na-access yung application, pwede ho natin i-manual.
1: Tsaka yung mga, ano, hindi masyadong techie. No? Yes. At least ma-assist natin. Mm-hmm. And then, ito po ay applicable, for example, 30 kilos, no? Nakikita na po yun sa database kahit saang, outlet store or center ako maka-avail.
0: Yes po.
1: For example, naka 10 kilos ako for this week.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, napunta ako sa ibang lugar, nakahanap ako ng malapit na 20 pesos na ano. O may 20 kilos pa ako na allocation. O, pwede na ako doon na ako bumili.
0: Pwede po. So, our system will show whether nakuha nyo na yung allocation.
2: So, hindi ka pwede mag 30 sa isa. 30
1: o. Oo, kasi sakto lang naman ang 30 kilos ay sakto na siya for yung parang either for

0: or
1: for
0: kung,
1: the whole family.
0: Oo, kung may small family ka, no? And ano rin yun eh, dahil binibigyang pansin natin or binibigyang prioridad natin talaga yung mga vulnerable sectors talaga natin. At malaking tulong ito sa ating mga kababayan talaga. Oo, na naman. Dito nakasalalay. Ang minsan, ano eh, saktuhan lang din ang budget eh. Lalo na ngayon, ang hirap mag-budget, no? Kaya kailangan talaga saktuhan. Pero totoo po bang 20 pesos ang presyo ng bigas na binibenta sa mga centers just to set the record straight, sir? Meron, I hope walang lumalabag dito ng mga centers, ano? So, can you assure the public, sir, na 20 pesos talaga ang binibenta na bigas natin, sir?
2: Just like ho yung pinangako ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos, na 20 pesos na bigas, 20 ho talaga dapat ang bentahan ng bigas natin. If there are any outlets, retail stores, or our sites na nagbebenta more than 20, then therefore they have to report it sa amin para po papa-investigahan natin.
0: Oh,
2: there's a need to file an administrative case dun sa mga taong involved. Then we also do it, sir.
0: Okay.
2: And then, we will probably replace them with another partner.
0: Pero lahat, sir, ng mga nagmamanage ng mga 20 pesos bigas, meron na centers, ay taga-FTI. Even those na nasa outside Metro Manila.
2: Hindi ho lahat ng nagmamanage ng selling sites are from FTI. Ang mga minamanage po ng FTI is yung mga FTI NFA selling sites na located ho all over the Philippines pero nasa NFA warehouses ho sila. All those nakadiwa sites, other redemption sites, nasa mga opisina ho yun ng either ng partner agencies namin or normally ang ng Department of Agriculture.
0: Okay.
3: So, siguro just to add na lang din, no?
0: Yes, go ahead, sir.
3: Doon sa parang kapag naka-encounter tayo ng mga problema sa mga sites natin, meron po tayong social media page, na Facebook page po, na pwede nilang doon i-report agad directly yung mga na-encounter nilang problema sa mismong sites natin. At doon po, pwede namin ma-verify agad at makita at mapuntahan agad namin kung sakali po na talaga bang may problema doon sa site na yun. Of course, kailangan pa rin naman natin tignan at kung talaga bang legitimate or lehito mo yung reklamo nila. So, yun po. Better po ma-maximize din yung paggamit ng social media pages po namin. Meron po kami sa Facebook na Benteng Bigas, meron na. At meron din po sa TikTok. Para po, meron din po.
0: Pwede rin sila mag-report sa TikTok.
3: Para kung sakali po, mas marami, mas malawak po yung reach natin sa mga tao.
0: Okay. Benteng Bigas, meron na Facebook page.
1: Yes,
0: so, yun. Pwede silang mag-report doon. Sir, would you have any idea, sir, or meron ba kayong datos ngayon kung ilan na ang centers natin nationwide?
3: Opo. As of September 16, meron po tayong 859 active sites nationwide po, including po dito ang BARM.
0: Including na ang BARM.
3: Yes,
0: okay, nakakatuwa. Ang dami. 800 sites na pala eh.
1: Kasi naman talaga commitment ni President, as much as possible, talagang buong bansa ang makaka-avail nitong Benteng.
0: Okay, oo. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagdag nito, I'm sure. Oo. And yung mga sites na to ay pwede, saan po nila pwedeng makita kung halimbawa may mga residente tayo na halimbawa taga Cavite ganyan. Saan sila pwedeng mag-refer kung saan ang pinakamalapit?
3: Ayun nga po, no. Katulad po nung pwede po nilang tignan doon sa social media page namin sa Facebook. Naka-announce po doon kung kailan po may selling, saan po ang selling. Nandoon po lahat ng mga kailangan na impormasyon na kailangan ng malaman ng mga beneficiary natin.
0: Okay.
3: So better po tignan din nila doon sa page namin. Po lahat.
0: Benteng Bigas, meron na Facebook page. So, i-follow nyo po yun para po makita nyo po kung saan po ang susunod na sites.
1: May pop-up bigla malapit sa inyo.
0: Kasi madalas din kasi nakikipag-partner sila sa mga LGUs, agencies o sa LGUs na ano. Attorney Babor and Sir Bora, saglit lang po muna tayo magbe-break. Atin pong babalikan po ang ating talakayan. Mga ka-PIA, huwag po muna kayong aalas. Manatili po munang nakatutok dahil marami pa po tayong mahalagang pag-uusapan. Fresh updates at makabuluhang talakayan sa pagbabalik ng Impormasyon at Aksyon.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Mga kababayan, nagbabalik po ang impormasyon at aksyon. Ako pa rin po si Amber Cortez.
1: At kasama pa rin po niya, Jenny Ren.
0: Ayan, time check muna tayo, Ms. Jen, bago tayo magpatuloy.
1: Ano naman, ang oras po natin, 3:35.
0: Ayan, alas 3:35 na po mga kababayan. Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin sila, Attorney Babor at Sir Borhan ng FTI. Sir, this is the second part of our talakayan, no? And dami na natin pong napag-usapan kanina tungkol dun sa mga available sa centers.
1: Sino
0: ang pwedeng mag-avail. Doon naman po tayo sa usapin ng logistics kanina. Dami na po natin napag-usapan during the commercial break kasi curious din ako eh.
1: Kasi mga nag-iisip na saan ba itong mga bigas na to? Ano ba to?
0: Maaari nyo po bang ibahagi po sa amin yung proseso ng pag-procure po ng mga bigas na to na binibenta natin ng 20 pesos, di ba? At paano po nakikinabang yung mga farmers natin dito, sir?
2: Okay. So, bali ho yung primary ho na source namin ng bigas is yung ating National Food Authority.
0: Mm-hmm.
2: In turn, they are the ones buying the rice from our farmers directly. So kami po, binibili namin siya and then yun po yung dinidistribute namin for the P20 or yung 20 bigas meron na na program. Now, if the supply of NFA is low, or nasa critical condition, we are also allowed to purchase it from other sources, primarily yung some farmers cooperative group.
0: So, okay.
2: Dito ho sa ganitong paraan, matutulungan natin yung mga magsasaka natin and pinuprocure po namin siya under the Sagipsaka Act. Ibig sabihin, the procurement is negotiated, we purchase it directly through to the farmers.
0: Pero kasi Miss Jen, minsan may mga naghahaka-haka na binabarat daw natin yung ano, yung mga farmers, no? Pero I think this is a different ano eh, this is a different approach ng government. Pwede niyo po bang i-explain 'yon na yung bakit na ibebenta pa rin natin siya ng 20 pesos?
2: Okay. So ibig sabihin no, the rice is 20 pesos because whatever the amount na binibili namin yung rice sa NFA, sinosubsidize ho ng FTI.
0: Ayan.
2: Pinupondohan ho yun ng national government ang programa para at 20 pesos ho namin mabenta sa mga beneficiaries namin yung bigas na binibenta na.
0: So yun yung reason kasi yung iba sinasabi 20 pesos yung binibenta
1: kasi
0: siguro
1: mura din binibili.
0: Mura nyo rin binibili sa mga farmers kasi syempre may margin of ano pa yan eh. Hindi lang naman yung profit eh, syempre, yung mga naghatid, 'di ba, yung mga nagmill, yung
1: proseso
0: yung proseso para maging bigas. Ang iniisip kasi nila ay ibabawas yung lahat ng operational cost niyan sa mga farmers, di kawawa naman yung mga farmers natin. Mga kababayan, gaya po ng sabi ni Attorney Babor, subsidized po yan. Meaning, yung mga costing po na ganyan, sinasalo na po yan ng ating pamahalaan para maibenta pa rin po sa ating mga kababayan ng 20 pesos dahil yun po yung programa talaga ng ating Pangulo. Make sure na ang bigas natin na available sa market ay 20 pesos talaga. Pero ang next question natin na Attorney Sir Borha, paano tinitiyak po ng FTI na hindi po maapektuhan yung pagtaas ng presyo ng yung pagtaas ng presyo ng krudo tsaka langis, no? Syempre transportation cost yun eh. Paano na ma-ensure na hindi maapektuhan yung presyo ng 20 pesos na bigas? Maaari nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga hakbang ng FDI regarding this one, sir?
2: Basically, kahit anong agency or anong sector, apektado ho talaga ng pagtaas ng langis.
0: Lahat kasi
2: that's
0: talaga
2: very
0: eh.
2: Very common and very normal kapag tumaas ho yung presyo ng langis. But for the 20 pesos na rice na programa ng ating gobyerno, ini-insure ho namin na whatever is the cost ng langis, whatever is the cost ng logistics, kaakibat ng pagtaas ng langis, it will remain as 20 pesos. Dahil nga ho, sinosubsidize ng ating pamahalaan yung pagbibenta ng bigas at 20 pesos. Whatever the cost is, hindi ho maapektuhan yung aming binibentang bigas sa mga selling sites namin, it will remain at 20 pesos.
0: Okay. Sir, bago tayo no maghuling mensahe kasi medyo napapatagal na yung usapan natin. Ang ganda ng mga balita natin ng mga tanong at sagot eh. Pero kanina po na ibalita kasi na maaari tayong makaharap ng El Nino. Oh,
1: super.
0: Super. El Nino. Hindi pala El Nino. Super El Nino. No? Maaari nyo po bang ibahagi rin po sa atin yung mga naging hakbang po natin para maprotektahan po natin yung ating bigas sa upcoming...
1: na kahit anong mangyari hanggang early next year tuloy-tuloy pa rin ang supply.
0: At hindi lang El Nino ah, yung mga bagyo-bagyo din kasi ang laking epekto din yan sa agrikultura natin eh. Paano natin sir na napapad po yun na hindi po maipasa sa ating mga kababayan po yung mga epekto po ng mga ganyan?
2: Bali ho, ang aming ahensya, yung FTI, is closely coordinating syempre ho doon sa DA and then the NFA, para ho masigurado na yung supplies ho namin will be stable. Kasama na rin ho doon yung pag-i-insure na meron ho kaming mapuprocure as a buffer stocks from the Sagipsaka Act na binibili namin directly from the Farmers Cooperative. Mm-hmm. So, in that way, may insure ho namin na kahit may El Nino or Super El Nino ba yan, the supply will remain stable. At meron pa rin ho kaming mabibenta at ng 20 pesos sa mga beneficiaries ho.
3: Siguro to add na lang din, no? Yes, para din naman makita natin yung kondisyon niya or kalidad niya ay ganun pa din. Bago naman tayo mag-release ng bigas, kino-QA muna natin.
0: Kino-quality
3: inspection natin siya. Ine-ensure natin na bago siya i-release, dapat pasok yan sa mga food safety standards, yung iba pang mga QA na kailangan gawin para ma-ensure natin na kahit na ba may mga ganitong mga sakuna, ay kalidad pa din yung nire-release nating bigas. Just to note na lang din, no, yung mga pinoprocure din naman naming bigas ay hindi siya yung mga klase ng bigas na parang matagal na. Ito ay mga 0 to 3 months na klase ng old. So talagang fresh na fresh po ito, mga bagong giling. So yun po, bukod po doon, ine-ensure din namin na yung mismong warehouse, yung paglalagyan ng mga bigas, ay pumasa din sa mga quality standards natin na may mga paleta, maayos yung ventilation, kumbaga, para malayo sa mga peste, hindi siya bahain, mga ganun, para at least yung kahit may mga dumating tayong mga sakuna, maganda pa din yung ilalabas natin ng bigas.
0: So, maigi na nabanggit nyo po yung mga yan kasi meron din tayong mga kababayan na nagdadalawang isip din sa mga ganyan na parang, ay, 20 pesos, baka yung quality niyan hindi. Oo, diba? Parang mga isang taon na yan, dalawang taon na yan nasa warehouse. Kaya
1: inuubos na lang.
0: Inuubos na lang. Pero, mga kababayan, sobrang bilis po kasi ng turnover po ng goods natin dahil sa ngayon po, ang dami ng mga kababayan po natin ang nag-benefit. Ilan na po ang nag-benefit nito so far, sir?
3: Meron na tayong 5,322,183.
0: Oh, diba? More than 5 million beneficiaries. So, ma-imagine nyo po, dati kasi yung mga bigas, naka-imbak lang yan sa warehouse. Pero dahil sa demand po ng mga beneficiaries ngayon, ang bilis po ng movement. So, nakita po natin, napakinggan po natin, 0 to 3 months lang halos. No? So, kakaani lang talaga nitong mga to. So, try nyo po ang 20 pesos na bigas. Quality naman po ang makukuha ninyong bigas ngayon. Iba na po yung kumpara dun sa mga previous na notion na matagal na ang NFA rice, di ba? So, yan, mga kababayan. Bago po tayo maghiwalay, sir, mensahe po sa ating mga kababayan, Attorney Babor.
2: Yes. So, sa ating po mga kababayan, ang ating pong benteng bigas is available sa maraming locations. Mm-hmm. Sa ngayon po, we are encouraging yung mga local government units to partner with us para ho mas mapalapit namin ang distribution ng benteng bigas sa ating mga kababayan. Siyempre, we will have to partner with the smallest communities through the barangays, through the municipalities, through the cities, and through the provinces para ho mas mapalaganap natin yung pagbibenta at pagbibili ng mga tao ng mga kababayan natin ng benteng bigas. Yun ho yung aming direction para ho mas mapalapit sa kanila yung program.
0: Ayan, Sir Borja.
3: Yun nga po, no? Katulad na nasabi nga po ni Attorney Babor, mini-encourage namin yung mga LGUs na makipag-partner nga sa amin para mas mapalapit natin yung programa sa mga kababayan natin. At ngayon nga po, ipa-plug ko po ulit yung mismong page po namin sa Benton Vigas Meron na Facebook page at saka yung TikTok page namin. Doon nyo po makikita lahat ng mga announcements patungkol dito sa programa, lahat po ng mga kakailanganin yung mga impormasyon at mga lokasyon kung nasaan po natin makikita yung mismong bentahan.
1: Yan lang po. At sumasagot po sila. Nakikita namin sa comments. Talaga yung isa-isa nila. So,
0: ayan. So, maraming salamat po Attorney Mark Christopher Babor at Mr. Ron Timothy Borja. At syempre, plug ko na rin yung kaibigan ko na malapit na ikasal.
1: Si
0: Christine Padilla. Ayan. Syempre, in-announce ko sa buong mundo na malapit ka na ikasal. Congratulations sa inyo ng iyong magiging asawa. So, ayan. Mga kababayan, ang impormasyon po tungkol sa 20 pesos na bigas, meron na program. 20 bigas, meron na program. Mabuhay po kayo, sir, at ang ahensya nyo pong Food Terminal Incorporated.
1: Madami pong maasa sa inyo. So, mabuhay po kayo.
0: 5 million plus. 5.3 million. So, mga kababayan, sa pagpabalik po ng impormasyon at aksyon, mapapakinggan naman po natin ang kinagigiliwan natin na ayan, abangan nyo po yan si Engoy sa pagbabalik ng impormasyon at aksyon.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mga kababayan, oras na para sa isang segment ng Saya, Aliw, at kaalamang sure na may mapupulot kayong aral. Samahan niyo po kami sa pagtuklas ng mga kawili-wili. Ayan, nabubulol na ako. Excited na kasi ako ipakilala yung ano natin eh. Kasi ang tagal na wala nito eh. Medyo nauusog kasi yung mga segments natin before. Oo, to give way sa ating mga mas mahahalagang balita. Pero syempre, excited kami na makita ka ulit kasama ang paboritong PIA resident puppet na si Engoy dito lang sa Alam Mo Ba?
19: Ayan! Alam Mo Ba? Ang huling linggo ng Setyembre ay National Family Week! Layunin nito na ipaalala ang mahalagang papel ng pamilya bilang pundasyon ng ating bansa. Sa tema ngayong taon na Families, Equalities, and Well-being, Pamilya, Pagkapantay-pantay, at Kapakanan ng mga Bata. Binibigyan din ang halaga ng matatag na samahan sa loob ng tahanan, paggalang sa bawat miyembro, at pag-alaga sa mga bata. Ang matatag na pamilya ay hindi lang nasusukat sa kumpletong miyembro o malaking bahay. Mas mahalaga ang pagmamahal, pag-unawa, paggalang, at pagtutulungan. Siguraduhin natin na ang bawat miyembro ng pamilya ay napapakinggan at pantay tunay ang pagtingin. Higit sa lahat, bigyan natin ang mga bata ng sapat na pag-aalaga, proteksyon, edukasyon, at pagkakataong umunlad. Sa National Family Week, sama-sama nating palakasin ang ating pamilya at buuin ang pamayanang may pagmamalasakit at paggalang sa lahat. Oh, ayan! Alam niyo na, ha? Kikakits!
0: Maraming salamat, Engoy! Oh, diba? So, ito talaga, importansa ng ano eh, no?
19: Yes!
0: Pamilya, no? Ayan. So, sinong kasama mo mamaya, Engoy?
19: Siyempre, nanay at tatay ko.
0: Ayan. So, looking forward na rin kami makilala si Tito at Tita.
19: Okay.
0: Oh. Oh, diba? Ayan. Maraming salamat, Engoy. At siyempre, oras na mga ka-PIA para sagutin po ang ating Think PIA Question of the Day. Eh, medyo napag-usapan na po natin kanina kung ano yung sagot eh, no? So, Miss Jen, take it away!
1: Ayun, ang naging katanungan natin, mga ka-PIA, ano ang pangunahing tungkulin ng FTI sa Benteng Ligas Program? Ang mga pinagpilian, magtakda ng presyo ng palay, B, mag-accredit ng tindahan at mag-distribute ng bigas, baka naman C, magbigay ng libreng bigas, or baka naman D, mag-imbento ng bagong uri ng palay because why not? At ang ating tamang sagot ay syempre B, mag-accredit ng tindahan at mag-distribute ng bigas. Ang Food Terminal Incorporated, FTI, ay nagsisilbing logistics backbone ng Benteng Bigas Program. Kabilang sa pangunahing tungkulin nito ang mag-accredit ng mga tindahan, kadiwa outlets at iba pang selling sites, pati ang pamamahagi ng bigas mula NFA patungo sa accredited outlets upang matiyak ang pagbibenta nito sa 20 pesos kada kilo.
0: Ayan, so mga kababayan, dito po nagtatapos ang isang makabuluhan at napapanahong talakayan. Pero bago muna tayo mag-exit, anuhin muna natin mga tagapanood at tagapakinig po natin. Ayan, oh. So asa na ba? Asa na bang mga ano natin? Binabati po natin si Miss Jimily Guzman. Hello. And Miss Alice Sika, thank you for watching. Si Debuyan Tor. Oh, tama daw ang sinasabi
1: si
0: niya.
1: Si Den Ramilo.
0: Oh, kamusta daw ang buhay-buhay?
1: Parang kilala niya sila, Sir Babor.
0: Oo. Diba? So, syempre, maganda po yung buhay-buhay natin. 20 pesos sa bigas ang pinag-usapan natin.
1: Ito
0: po
1: si Sir Javar or Havar.
0: Ayan. Hi din po. Salamat po sa panonood. At syempre...
1: Thank you sa madaming hearts.
0: At syempre sa lahat po ng mga nanonood at nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong September. Happy birthday po. At syempre, yung nabanggit ko kanina na ikakasal. Congratulations po. And best wishes. So, dito po nagtatapos ang ating usapan. Mga kababayan, salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pakikinig at walang sawang pagsuporta. Syempre, mga ka-PIA, patuloy pa rin nyo po kami mapapakinggan sa Radyo Pilipinas. Subaybayan nyo po ang official Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. At mapapanood nyo pa rin po kami sa television tuwing Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Pero meron po yata tayong bagong time slot na, no?
1: November.
0: Oo, yan. Mga kababayan, ha? Abangan nyo po ang susunod natin na time slot. Huwag nyo pong kakalimutang i-like, i-follow at share ang ating programa. Muli, ako po si Ever Cortez.
1: At kasama pa rin po niya palagi, Jenny Ren.
0: Ayan. Na patuloy pa rin po kaming nagsisilbi sa PIA NCR at diba? At patuloy pa rin pong hatid ng PIA ang ating programa. Kaya mga kababayan, next week abangan nyo po kami sa isa na naman pong informed at makabuluhang talakayan. Hanggang sa susunod na linggo po, sama-sama ulit tayo dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
17: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
20: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang manimiss. Bookmark our

0: radio.com/radio-pilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time,
0: 3:54. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pahayag ni Vice President Sara Duterte na sarsuela ang impeachment trial, maaring ituring na contempt. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Kinilig ang House Prosecution Panel at Senate Impeachment Court na suriin ang pagtawag ni Vice President Sara Duterte na sarsuela ang kanyang impeachment trial na maaari umunong paglabag sa rules ng korte at contempt. Ayon kay prosecution spokesperson Ace Bobers, hindi dapat palampasin ang napunong pahayag dahil kini-question umano nito yung integridad ng impeachment court. Sabi naman ni legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na maaaring pumasok ang pahayag sa paglabag sa sub-judice rule at maaari rin maging usap ng contempt of court. Inihalin tulad ni Talosa ang pahayag sa nauna ng alegasyon ni Duterte na kontrolado ng pangulong Ferdinand A. Marcos Jr., mga senator, judge at prosecutors. Dito ni Talosa kailangan pantaya pagkupatupad ng rules na impeachment proceedings, lalo't dalawang prosecutor na ang pinadalhan ng show cause orders kung hindi na kanila mga pahayag. Punto pa niya, mga ganito pahayag ay nagkukondisyon sa isip ng mga taga-suporta ng vice-presidente, lalo na pagdating sa mga desisyon na hindi pabor sa depensa. Sabi naman ni Manila Representative Joel Chua sa Claudine sa Judice Rule si Duterte bilang respondent sa impeachment case. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Lead prosecutor, dinepensahan ang desisyon na ipresenta ang records ng mga baril ni Vice President Sara at kanyang asawa ni si Attorney Mans Carpio. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na ang mga baril ay bahagi ng mga personal na ari-arian ng isang public official at dapat itong nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinagtanggol ni Luistro ang desisyon ng prosecution na ipresenta ang mga records mula sa Philippine National Police hinggil sa mga baril ni VP Sara Duterte at Attorney Lance Carpio matapos questionin ng ilang mga Senator Judges ang kaugnayan o relevance nito sa kaso ng hindi maibaliwanag na yaman. Pumistigo si Police Major Joe Rickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosives Office na si Duterte ay may 22 nakarehistrong baril habang ang kanyang asawa naman ay may 29 na baril na pinatayang nagkakahalaga ng 7.2 million pesos. Sinabi ni Luistro na binanggit ni House Prosecutors at sumungal Representative Isabel Maria Zamora ang Section 34 ng 2025 Guidelines sa mga deklarasyon ng SALN sa paglilitis upang suportahan ang posisyon ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, mga batang may karamdaman, may pagpapatuloy na ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning System. Ang detalye sa Lab Report ni Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, sa Albert, magkakaroon na ng pagkakataong maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga batang may malalang karamdaman. Ito ay matapos na malagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine Children's Medical Center, PCMC, at Department of Education o DepEd para gamitin ang Alternative Learning System para sa mga batang nasa ospital o hindi makapasok sa klase dahil nga sa kanilang sakit. Pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara at PCMC Executive Director Dr. Cecilia Gan, kasamang iba pang opisyal, yung formal na paglagda dito sa kasunduan ngayong araw. Sa ilalim ng kasunduan, isasagawa ang pagtuturo sa ospital sa pamamagitan ng modular learning, bedside instruction at blended o online classes, depende sa kondisyon at schedule ng paggamot ng bata. Kasama sa programa ang Pinyahan Elementary School, Flora A. Ilagan High School at San Francisco High School. Ayon kay Director Gan, 4 na volunteer teachers at 35 na mga cancer at dialysis patients yung kasama sa programa pero target pang ang mapalawak ito. Sinabi naman ni Secretary Angara na napakahalagang milestone ito, lalo pat direktiba niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang batang maiiwan sa kabila man ng kanilang karamdaman. Tiniyak naman ng kalihim na may magagamit na mga learning materials sa mga batang pasyente sa ilalim ng ALS program. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Umano'y kakulangan sa suportang natanggap ng mga atletang Pilipino sa Asian Games, pinaiimbestigahan ng Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Aalamin ng Malacanang ang punit dulo ng reklamo ng mga Pilipinong atleta tungkol sa umano'y kakulangan ng suportang kanilang natanggap para sa Asian Games. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng hinaing ni Alas Pilipinas Man Team Captain Brian Dagunas na namumutang na anyang ilan sa kanila para makapunta sa training. Habang sa Asian Games, mayroong mga pagkakataong gumagasto sila ng sariling pera para sa pagkain. Ayon kay Castro, dapat matukoy kung sino ang nagkulang at bakit nagkaroon ng pagkukulang sa mga atleta. Sakali anong mapatunayan na mayroong mga umabuso, pananagutin ng gobyerno ang mga ito. Pagbibigay din ni Castro ang mga mandalarong Pilipino, binibigyang halaga ng Pangulo at hindi ito papayag na kulang o hindi nabibigyan ng suporta ang mga ito. Hindi anya katanggap-tanggap na ang mga Pilipinong atleta na kumakatawan sa Pilipinas ay napagkakaita ng suporta mula sa pamahalaan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas na balita, Bureau of Internal Revenue muling sinuspindi ang excise tax sa LPG at kerosene. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
6: Muling ipinatupad ng Bureau of Internal Revenue ang suspension sa excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene alinsunod sa Executive Order Number 125. Umabot sa $99.41 kada barrel ang average Dubai crude oil price, lampas sa $80 threshold. Dahil dito, suspendido ang excise tax sa LPG maliban sa ilang gamit ito sa industriya. Suspendido rin ang excise tax sa kerosene maliban kung gagamitin bilang aviation fuel. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, babalik ang regular tax rates kapag bumaba sa $80 ang presyo o makalipas ang 3 buwan, aliman ang mauna. Nauna na ipinatupad ang kapareong suspension noong Abril at itinigil noong Hulyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang pag-indig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na. Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin, 7 minuto makalipas sa alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
5: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
5: Mark out!
4: Mark in!
5: Mark out!
4: Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
3: 7:38 AM. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling binigyang diin na naang nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon sa
0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo

0: This is a public service announcement.
1: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
0: Huwag i-click ang link.
1: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
7: Nakagat ako ng aso, inay!
6: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
7: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
6: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
7: Ano na po ang gagawin natin, inay?
8: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Paano nga ba natin maiiwasan ang sunog? Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang ilan sa mga paraan upang makaiwas sa sunog. Iwasan ang magdamag na pag-charge ng cellphones, laptops at iba pa. Patayin at hugutin ang lahat ng electrical appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag gamiting permanenteng saksakan ang extension cords. Alisin o palitan ang mga sirang kable o bumbilya. Siguraduhin nakasara ang regulator ng tangke pagkatapos gamitin. Tandaan, kaligtasan ay isipin, mga paalala sa sunog ay inyong sundin.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Hop, huwag magpanik. Alamin ang mga bagay na dapat gawin kapag nakaranas ng lindol. Una, huwag magpanik. Ikalawa, humanap ng lugar kung saan ay ligtas anuang maaaring bumagsak. Ikatlo, mag-drop, cover and hold, at hintayin na tumigil ang paggalaw ng lupa. At kung matapos na ang paglindol ay kaagad na pumunta sa mas ligtas na lugar.
12: Sakunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Yun na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion, mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
17: Tunog Pinoy! Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy! Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy! Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas News Center. Tunog Pinoy!
18: Oras po natin ngayon, 15 minutes after 4 o'clock. Magandang hapon, Lucena City sa buong Southern Tagalog. Welcome po sa ating programang Tunog Pinoy. Kami po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Makasama po natin sa bagayang teknikal, Otoy Evangelista sa ating Master Control. Sa transmitter site naman po natin si Kuya Nick Danyes. Enjoy lang kayo as we play original Filipino music up until 5 o'clock this afternoon. Po si Tom Alvarez at ito po ang Tunog Pinoy.

0: 99 FM Radio Pirbinas, Radio Publicul SN. Filipin Shamrock. Pabalik po ang programang Tulog Pinoy. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
7: Nakagat ako ng aso, inay!
6: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
7: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
6: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
7: Ano na po ang gagawin natin, inay?
8: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o anumang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban, Lucena City, Mauban, Tayaba City at Gulang-Gulang, Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
10: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung character ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver o yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Last ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun lang yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.